0: Pedro Utiaro Arheli Guljinlan.
1: Gaskiya kudin nan zai taimaka a hanyoyi.
2: Aha, shi aladruwa kuna da diwal karan faidajin. Ta naso shi mai tubazin har kama yin ninga wa rokol zona. Da ya kuru an dira wolo ma shi lamar shi ma har a yi man yi rotayin sau zuru an dira lagon mace su ya dina sau. Da ya sai don ya fato ina bukata ma wala wato ma na sha don shi kumbun za yi wasu alama a rami so gari gafi nan zan gana yana sandiro faida su din.
1: Da gobe za su amfana da
0: shi. Shi kwamishina Donnie Lamarakuna ya kire Borno Umar Landa Rimaye Gondo Husu Doni mai tuwadiye gwamnati ya da sayan da samma a duti da jisan di cida kwalzana so adiye girzi har sadu indin findin luko indin duro sudin da jiwalta kuru bari minna sadu indin findin luko ya kanyalan a duti baditin suna
3: gala zauro karantu a rashin ma a hawarta na sai andro sawan da cida a sha Mustapha Kolomer Lubsu kala shi lamar doni shi kuna au hakku doni shi cida wuro cida kwalzana ma shiro gratitude sai mada a shi gwamna kare Borno a Arizona ma da hawarda Andro Lubkono shi kuna gultuna da Borno foto gultuna da Tadiro Nera Villain Uye kurwa da ma amma doni shi na sha doni shi alama na sanduna aubi amma doni shi Diolan sandima Jetin na doni shi lamar shi mar ndo so shi alama ciciyen kara da jikur amdoni shi sanduna ma rochoro sande bena hazana da jinda lokwar karkarin girtiya diwalwa mana da furmiya kala lamar shi maden abi nan di karantu ya ndiro gului au abi ga kabrindo tano so kala shi adutu doni gultuna ma hakko doni shi cidawe au cidawe doni cida kwalzana ma allan diwalwa mana doni futu adata da sifur usku fal diwlar fal usku fal diw araska sifur au bin sifur lar sifur fal u Dio Indi, Sabrlar, Arask Dio, 081-49-18-1460, Awin 090-15-42-0964, Arabonima, Danya Terero Reptimia, Kala Shi, Hakudo Chita, Udo Chita, Kodana Kutina Madu, Adutuna, Ayero Nye Pangam, Awkuru Abi, Kavli Rander Hamin. Wakabla, Assalamu Alaikum.
4: Alaikum Salaam, Pane Gajime Dundawati.
3: Dawati Kaliade.
4: Shida aro wonum kwallimiya har ka zama nala kuma an gawai dama turu so ai shida kwallimin yau ka won tare yanzu tuna man sa ko jin ba yo Borno din airo ari din tun masari ba kun nuna kuma maro sa me wu mi sallo kuma futu gunzana idi an gawai so sa wu gawai so a wu mi ne nu ya ce inda ku ci ba run di sai na gara kuru kuma ro adu da ma takwalle ro shida Umar mamun ti kuma maro kada kun nuna jiri poncho so jiri a wasu ai kawai za ka muzana sakar lafi zai ni ne ira dumi sallo piu ne wa sabini gai karo ni mai kam nam nam a dai gai a kawo ni mai su du video karau walau fiaka na ulan karau kawai ga tuna andale wono adina karo chi da doi dar Borno da kine kine ya ta kala gratitude so poncho so inde jinde ala na kamero kadaya kam da bifi mai sha tedin Borno na kam da ira titi ka ponchoro naira du ge ugojin bi naira du tulur la so du ai twin alaro ko yanda yan kinan zare a wasa biya dare la ro sanduna are kam kira puna kira tinda kawo da na gwamnati NB daraman yoru waza ga ya kawo da bi na karo cida kwallimiya wanda kin tawuwa ko zai kawai yawa hakun dariya ne ne kasunun dimin nin ne ai dai ne kasunun bi fannin bayan da ne fannin yue adi shi ma kakkallo kulewan
3: sama gala zoro nya karanta na nyai kana ga premier lokto magon press kam da botro kuro andero nyai kawli ma turo tano so kala mududo gonye shi na maden go kam la fol

galadoro a fele mamman barkai ma karnga eto ngalen zade kana ero kurnwa ko tenaro taji karantu lokot kalin diwarwa da farmnye kurwanan de rubtu ka maududo kuro soro fa wa ture zanete ma de rubtu chaide wato ndokun indimi anan anjo

0: bendo haturo kududo ni zandeti na maifutu kretina ya kala haku au kuna doni chi daudo chida kultana mashuro gatitu sema de alama na era bilen u kurade ma kundi uskuwa ya shugom na doni kerebo nade chida doni kultana maro aduzona maare klan zandenye nakara soro kushima ade ama doni kuma ade au kuna sandiro gumzuna sande bayanza hafa kurade ma kono bayanzana kurama chida udo au kaza da doni chida doni chida kultana mandiro fienshenia gulte shi futi Europa kala lama shima ade shi albara sandiro bayan hazina tano sandiro bayan nandiyan gultena shi ama di au jiri chida udo tinama ala doni am kreata di ma chida status ha kurade ma doni housing corporation tano so ama doni kasha doni chida ram doni lama radoni shi fatwa huzina maru sandi ma kamboso shi kuna shima ade sandi rogamzu shi bayan hazina kurade ma jamido tinama au am jiri tinama india sandi ngaina so ama shi hakunzar na grid kurade ma loktu is kurade balan sandi rutu shima sandi bayan na duruha ngabla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah gadi mo jinda wa te
0: ntukile ade
1: alhamdulillah da kase
0: alhamdulillah da gabsana de
1: mashallah tuwa da matan da rasa kuma ni gawo ba kai cin guru mashallah biskuli wakil karaku kake
0: kakalman
1: da gane shi
0: mauru ne alarko
1: a gwamnati da ciwa alaba da kasar da cin guru kasar da kuli da tada ne zo a cikin ne da ji bare ga din wa ku kore ne ro yo aure shi ko da dike mari ko kore dike ayo ta kambe kuma da ri da mara da wuri na ta dunu isi suru fato din ga hawo da na ma da koro da wannan da haya da shi ma har koro da yo kuma mi koro dike ayo shi ba da mu wani da mu wani lolo ma ta shi da mun ke ya wuri na lai ko kuma ci da ba mu ke lai kam la gwamnati rin ga lai da ba da din da ga dunu shi na ma ta dole kuma da zo ro ki dine ku am san ya ga ta koro da bara ki zuru ki ta yin dai
0: yo bi koro no
1: ah yo krongo ala bara gwamnati am funcionya danali bile ku kongare a wanda biya dina yo amma mi ka me o ke funcionya amma dilla tur karu ro ta ku yar wa ko so ngiji dulai kin ta da so ne ba da mai ngin ga ko ce ne so da yin beji aye am tere aye am ba da krongo ji be a wanda da yin du so wu du so yo karu ni dulai a a anda biya dina dina ro da na tsafa na duli da zai la fatima zai fa da am za ta yin karin gine ya kan zan radio da kai a kungon ne a fanci da biya zai ta bizo parking kam na ari ari bai kam da dimi ne le zo gudin yo ta ga ta kam la da lati ta ijina fa ai mo du turin a bizo buru da tin
0: tartib din maman mu kam go ko anda ya kin argami no lo ma shi to ni shi ku ya rungultana amana tun ga gote ya tun amdoni sa duini me ko ni ngo sa salam zain me ni akono isen hat kama gumzu amdoni kama sa duini fini do ko inde cira ko da amja nam nur mia a sa am sa duini do ko inde sta go za har na lugum dan a wuri dai ndo so lokto ne cira ko da kam ga wonde salam zaro klandor kam ga wonde salam zai klandor akairo oda tipkada kama ta go buru awali mutuna sa duini din mi do ko inde ni am zam 2012 pro l'octobre tinan walti kuna kan titulo salam na gar hatango katu kuna kama karanga satura amnu ne sa fin loko yeno yugumjo kada rumya da ikawa gana man gana ga yar waldin
1: a gana ga shi a sai to ala ba dura rubura kar kan yi a so to ko shi ka shi ru ku tun lai ku gomna ya mura man shuru wuro fanje ne a ruju ya gujo
0: suru am ne bi a o zai ma sai a fima pincho da shi gratitude gare kama a wurin tuna mar ana sallama ide dan ara hal kalame di amma cira lamo wolo ma kuna don shi kin tawda je ma pinche mar nyosa misalo na nera pi goni no waljaye da isoro du ya krofiza falduza fi da isan arma kuna pinche shi ar hata ngimo momin do isoro laisu dina ko la da ya won dano
1: gala da ko wata da ya dilo isan kuma ni da isan kuma
0: na ko zuru amiyar amiyar gala ma miras kana ta yi doctor magon farskan da bo tur radi ma ri ma turo tamai kam da abunum da karintino gokuru kamla
2: salamu alaikum
0: wa alaikum salam da kaliya landu fande ayya diwal kamzuli ona gulle

0: aw dooni ro kalam bay ni ma ngokoro kam gana assalamu alaikum dawa tikliya de alhamdulillah kalam kare
1: dana ma show de si maria mana no sala
0: nge ma show
1: alhamdulillah mawdu fa ala baras da ji kadin kristo da kasadin za ta amsa yake shi malon za ta turo ki zana sai da zingila ai magai da kunan ya kana buye mi toro kada duna wa shar san yo bana su ke yi su tular dero ko bula dero ne su ke yi su tu dai ai dai
0: fa ya man shawun yayi dio amana ta magana mallai ba tamba tuye kana dia la sai no so gold comes leon go kuro kam gade ma gana
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Dawa tikan.
2: Dani malakabi.
0: Allah to fande ndumana jin.
2: Ngala chabri kolori en rokara de krontuye.
0: Haji chabri ngoro kolori Allah chabri to ya gamar modwa.
2: Ade. Toro baran da sunna kujin swangana kam sada kunna rin. Kuluni ngana kinjala kam la ku ron da roba la ku be a mu kan ba la maskin wala ku wa sunna alhamdulillah baro da ro tsukan. Wala je zina. Kawu a wurin kalam da am Qur'an de ne. Sai pension da am kura yaro wala sai ci da ti imagine da kuna so mun bai amne fuwe kin ya so ndai babu da da ukula ci da kin jala amne ne kure isana ma da su wanda am tin emergency da shi arza wanda kuna da za ni
0: da su da
2: arma da ni a wurin kuma kuna
0: gara wanda ala karo
2: da kuma tire so ha
0: gara ala chabri ne ras kin yana lokta magon faras kam do rubturo kuma da abu turo ka subscribe yana go kur kam live fal assalamu alaikum
3: Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Ngoro bae.
0: Ala onjon dawat kliya.
3: Lale.
0: Ala kliya. Kriya sele.
3: Ngila umazana pompo mari ba.
0: Ngila zamana tamanga modu anda gamino nyae.
3: Ah ya kana sala tin ka ba titi ay mande.
0: Are.
3: Lekin ala raq.
0: Indize
3: professor bagana obden emena ta asrena ko to sa so. Ala ndwe ko na firo her al mal de kolo.
0: Ngai.
3: Yeah. Gawlan ne championship na da chakure kun kawbana Umar in to chakko limi na le unam da moy ba especially jiri am ke tin da ya.
0: Mm.
3: Na ko handa isu ko palinse. Ya kana license da kuma license da kuma to da ya kurumza adiya tado.
0: Mm.
3: Adiya rishta. Kuma adiya gawan record be jiri championship da chakure le ne mi alignment file ba record da service ba. Ai dika ba samma ko kawo zana sammale ne kin bolla da inji a dai ga wala kuma bi saman kitchen drone zari kitchen zari gra kitchen saman kam level na aya ke kitchen zari samun yin ro na aya kai ba je ya ala tawo da ade saman are basic kare da sama shi ma kun sai da inji buna kun dan yo da samma to kitchen kitchen bi bi ai director payment be away be amma mai ta company sai ta kwa sai dia kuri authorize kina sai abia zaina a office of timba awde na bina da kuita da damgan ngulin ban so amma ja shi transfer shi ta kalan kuma science da dai are shi ma a don of timba sai dan fallo ni college sinare na fitlan ziyara ku tell na fitlan ziyara college ba na fitlan ziyara so school of na fitlan ziyara am project na fitlan ziyara sama ni reto en kan kimen kala arangin kafal cidaro gunun ba kafal cidaro aradunun ba yo samma kwa tazuri ya ja yo da alan da shiru administrative and administration beji da ada sai kan ilimin din kai da kuma bonzu power exercise zara ru ya ada shi wa aure kai wa arfi kuma kuna da balu ba zaman kure ne da kan yaro gozan da yan fannun kwata yi kun da da isi fili na ji ya da ya le mo na kwata na fanna so an ko da ko abu na tu bana ma yana auti da kuma tirin da kare le nya kurun die kina mama yin tata la ngi yan kalbe ah kuma tin ilimin zin kuma university har or kale level din ta yin ta afri ro na am zin tem ba
0: ga zero da fulu
3: ah kana spirit kuma ade da ko don da sama ka fulu mo onji no ma spirit ade da bara wol ta amma le ko mai wol no am bi sai don din ya rasa sha ji har da tin laf zin da kuma bara wol
0: dai
3: am go dai
0: gala zoro gala ni ras ka jina dai sanna do ni bypass lok to mago faraskam da rupturo kuran dia boto skuro suro faraskam shimal kawdiru ha mama nyaelo kan krentino tamandia biji ras kanyana

0: Rufar suka mace jewar mana don ne su ba su fal diyau lar falku fal diyau a rasku sufar au sufar lar sufar fal u diyau sufar lar a rasku diyau ngo kamla. Assalamu alaikum. Dawa tukuli ha?
1: Ya su da ya fi Abdullahi.
0: Masha Allah, dufan dai.
1: Suna bura mara jin gwari ya da.
0: Gullum?
1: Ya ci ma bura.
0: Na ba shi ci ma bura ngwari dai. Ta wangana ma wudu na ndi a gami no.
1: Zo zika kina.
0: Na'am.
1: Alhamdulillahi. Kudu ba zan mai guzuna dai. Tare ko na da nuno sadiya kure riki da mata gare ba, da zuma ko din ba. Yace zan mara zuwa. Sai ya shira le zuwa da tu na zikar ka sanin. Rota ko kina da dala da zilan akare zabi a cikin lanza. Da kike su shon da ku kai shi wanda rubu kana ka duro shilan fa su ci. Amma har yi riki ba ke ya zu. Ku ci ci ko ja do sanin da woro. Ta wala gwamnati yar mu ko bi. Ne triban da cin. Ana garo da fito gonar so ardiya. Kura wasu nan ku so ardiya kana tana zana da shi da ago su na sha. Mai wace da tracto zu al kauna da dana ina din ko so zana sama su da ardiya.
0: Ga gala ba shi tira. Ni wasu kana fulala faras kamalan andro a bana kura da makawli ya turo ta magana a jami gari ya kirin gokur kamla. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Na. Ni fa dai.
2: Aisha ba mu lafiya.
0: Aisha, askaram faton da ne rubuka dum.
2: Da ya ban na da na ci da shi ko ri da shi.
0: Yo, kasar da ple da na.
2: Da ya kasar da ple da kuma din ya. Sai da zuci bana za kuma ku yi to na wallo na malle za ku mun za dalje. Kare kai ala kun dai. Kuma ke abin nan kuma ke lafiya zan kuma har ba ta kara wallo na fato haya kuma biya zan gwamnati ce ro banan na
0: gala sha ni kan kuran yana jira su kan yana
2: kuma ro banan na
0: boturo gala masha Allah ai shi doni gro goni da bi lokuma gon fars kam da boturo go kam la fal
1: assalamu
0: alaikum salam da wata kaliya
1: ara ga jin da wani ne Umar Alhaji marajin ba zuwa ne
0: kela zuwa Alhaji Ahmad to wannan duniya ga mino ne
1: ta kana wa baran zuwa gumnare zuwa wannan na Allah kuma kuma kana da cin ba gulu amma Allah ka ba dai kuma wa aure mai mar am don maka za da larumci a wada kun gote ga kana mare ni misali dalilin da ka wani ne are ni a wani tsani ni are ni a wani tsani tabbatar ne cewa hakin ni to ni no ngela welcome mutum ne so yin nare wani sala shi wuce aka kaza da gwazo su tuna ne ni kaza da gwanin noru noru na to tukuro su hakin jana da ne a wa wudare kaza ka bala so na ga wala na gwamnati kuwa ka wudo committee ko na da mu ko do kiri mu ko su ko na har da jinde wannan to gwanin noru noru kuma da cikin ne wannan noru kuma da hakin jana wanda suru le ni an kamla tumaro kadilan kara awara wajin sanna yuru modolo tukana ko ko na da mawo ko na da ba shi wannan yi wannan taro committee a goro ngana ko par guru ya bon kalta awara kuma da tsoro no no wanda ba mun cin gujero yi ne da ba shi da dawo ne ma shi sanna wannan wato wani na bana da yar da da fari sai yi sanna ko mun bi gan kuma ala gwamnati da tsoro hakimi ko ala ce
0: kala tsoro wara laji ahmadu ta kanyana kasar zuro la guzo an dia bro tachi mi kuntu so a kaudo ni mutun do sawara kunduro da le ne ngo fule kala injina ndia wala nya forskam da ko kontrol.

0: changes ti moruro ko de zande jina machima kala shi haku au madoni shi chidaru ta kolzana ma shiro gratitude sema de tayiru ala nera bilin u do a no da usquare ya gomati kreba de adutu so ama mada ya kunda shi mada sutro strike lan zande so waras kampade ama shi a haku au kuna shi ma san dum zana made sande a kaulin za benza kurade ma shi chidaram doni au da doni chidaram doni am da kulzana pension shi kala lamar shi aden andero bella tranzia hazna da ji kutu benza kurade ma ndi ala bara su kuro modu tu suro kam shi aden benna no so andero ha kuma da ji ku alan daren da farskam shi ma adero kama lokta tulur kal lokta kal kan sawan chidai da aura gure sa tulur razain kala karanyau
1: hawara rukayya ahmed nyindiro karan
2: assalamu alaikum harami kruntunde so uso tusro adi ma uso andi adan kruntro haranda rasonne kalto adi dak nuina karau daji brosalakin hawrai da falo gonge fano futu done war mannemen Emi done larda sadie so adu tanaso sandi don zamba so ade makanjimole so aya so denen hawara fanin maranti ade mana trump jirawe so ade rohu mana di island kuruna so futu badi tana ko sadu ne ko ada kaltu lokto done go tilad nigeria ku napti banain nelfon la not ma adu majiro adu tima ana su tuluna lan iro majira so ade kadain clan hawara fanin kamil rai Wani zaman ne social media adiye futa nanyi sudu kanga done Adam Nairo diwal shimen kufulata kutrot kanambi jamido ne larda polisa de so adlam katenzan da kanjimole so ajamina nzam so adro adun kala adiyen go hawar done inde Mustafa Abdulips na adano
3: tana so mi ala kasa da gozana wam ko solan dande done zaman ne shangare tana nasha nasha lan kanzana bana sa gasan jamiro ganaso kambar uraso ma alangorodo modan tini lefason kuncenno kala ma gultina ma kaza dara dandel kama adi kunno sunno
4: kuma abrbalay kosa marar kolbati alhamdulillah aymanan karo ala kama dilla ron tini faice danduli dia shimo ma samme malam mai yande kaduya amkura nde roya duk sada faramdia so fato zakatul jari allah an barba awti kanori kazano kam bo sosoron ya dasa ku kan bo soro turkiya ya imbe au saudiya ya imbe madina ya imbe atalib be chad be cameroon be ambe atambe
3: kurusan de so ayso itagatsa ade na ben rano
4: lamar rade bari yana mun maro awdo fura nginya ka idea fura sun nafsan baro kala buji nafsa krazin yanda yana gabsna kala ne kille ala bara su kan buji chu zuwa zai comes chu zuwa zai be kam toro ko wacin be amma musamman usara katir jari ala din be ma rafa ma usdi ya yeri kwalti amma kan din dawuya illa ta
3: fi adiyan go ku sha la fal bana gulta da shi so dan ka ro ku jin za fala
5: halima sada ganya bana tuso ko ra bana tuso tauro ni ba wanda rasa din da kun ya ran da biya ai aro ni murada dan be ma shi do ni na ran sa am dai no tero ku jin zuwa ni na no dinai
3: ade shi man dio hawara ina ta naso dandal done zaman sha wasab botin maso Allah jami'a laso ngatana kala kana jami done duno garbana so sadin hamalar ta gade so bana za so to dan za so kalla sande sadin sa yanzana
2: Lokto gwamnati Krebon ne bare so adiru bana take so kariya done kulowa hatta moto ke tractor la not adin niske lamfan kunteno sadin bare ukrayo laso adiye mashima adina gotin zain mazen sabayen zana so shi done mo bare tractor la not nam adam gana da gochiwa ke krayo be Alhaji Sharif Brian Fano
6: Dara na mare tota no gwamnati su da kana halo no gara da ma guji ba gulana ro tusa da deputy sir Jamila do no bare ko dinde ka ko ta ba ka da kuma don gwamnati mare no tota bar na shashi ma don da tulun gana ya ka su da na shado bare so don sunna da gana
7: ngo karo kuma ji ngo fura yana ngo tande tula muskon ba bu haka ko ara mai da sambula mara a fi ku kinda ran duma ne ma muskon zan gana da ko le kulo ya fura ko bare andero dare tin ke ro tota ba kuma tota da ma isu ba wallo ngo to ndubi kara tamma da furada kuma kam so duba na bawo yo laila mare dai bar ma yana dai gwamnati dai na gwamnati baran zai dai ana sa laila no andero kike din bare ar fande dio rishima an masoro ago bare ar tiriro wallo na mara dai san ma so cha ko zana ran walle ko zana

0: galazor kurantu forest kamdoni kutungule futowara taide suro forest kamshimaden diol wayman ida forumje nandiro rokta ye nande nando dawa fandia bonu kutwaro ni jamindo sa huzna kutwaro ni shingoro ndo so huzna lakando so kurade ma na ga de kapsna bada huzna bada suro forest kamshimaden bayentin ngawdo ne shi kutwago tana mar nandi indi yak dioma oma bayentia daji suron krenye falla moduro kunya daji suro forest kamshimaden zanditro kurantu arshima fernam doni shi forest kamshimade awo doni kanzazinaw soku doni daji ba maudu kampale do go trolo nama daji ande samson maudu do kampale mara hapko yene hatta na doni shi mati malo gumtu wone mare lamar shi maudu sulwa maturo daji soku doni shi maudu kampale ar kreto ma daji nandi gade ga sama de kanadi ala de nuro tuman dia beji kurade ma shi suro forest kamdo ko tungulya lan lanazo kariso kurade ma awala bo hata so yewata nado ni nyande abonima kotula doni jemi wala bejima suro forest kam shimade bentro kurato di olwa mana doni forest kam alam bono rupto kutwa gultana mada bo enti mar sandima sabur usku fal diawlar fal usku fal diaw arasku sabur awi sabur lar sabur fal u diaw indi sabur lar arasku diaw 081 49 18 14 60 abi 090 15 42 09 64 ada bonimia tarero suro press kam doni kutungule kutina ma reptimin kurade manye kutula doni jemi mi rombe jema andero bo entro kurunto umal haji gaji medu kala kuris doni press kam kutina ma ada ita gatin nap katama medu kala kuris doni press kam kutina ma ada ita gatin nap katama na doni ngobo tubura awolle gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade inda watukle ya
1: ade inda watukle ya salai
0: alhamdulillah
1: umar habib
0: gala zaur umar habib uja kan shara fars kan kutun gulero
1: a ya o kutide a mashallah ko a sai wa chiroi a na shara ne gannati alhamdulillah yemo juno rana ma amma da kuma auda sai ro mu dole auta alle mare mu jin amma da nan fadar sare inda din a sabun men har kai ta mangana bancha da ne ba ya kuma wajen cewa kullun cikin su fara to a wahalar rero kuna da chonje yo a haru sun sare da aka da cibi yo ku ka da men tun da kuma da ba zai kullun ka da mu wannan gonji da ne an balle suna na kakara na suna yin halala ne ka kadari ya san gulme wa halata yi dan gon adile ne ma na san ba ga su
0: ka ba na umar abi shi na wado ni gratitude ma har boroman shi na do ni shi finance do ni borno se terin ayya ya zo ka kadi shi marin be shi tartib do ni ko zana ma har ga na shi lokto do ni shi award a october zana har sa do indin me loko indin 2012 la dai am do ni nangam shi ma na sta wone mare kam 2012 chira kol dana da shi asalim da walta kuru kam 2013 14 hatta ngo kama 2022 kaja yo non ma sokolan award aka yiro sare danar walja waltum kamgum kamla woni abi uzuri la suka kamla ikumin walja la awdi ya jiri le ta shungo ya sadin dia
1: to da ai done ya shi tan ku awlale na aw mahaki mali gulme na san sai awla gana gida mi a da adi ya shi din ba kamla kamar rafa na uga lugoin goyi anya sana de sin da kan sana ya kan sana ko lugoin da ndiyo sin goyi

0: ሰዎችን በንከማርና ለንቆና እና ላላ
1: አማሽማር ማር አመየ ነው ዚና ራመያ አርማታዲን አማሽማር መየ ነው ዚን ዲያራ መያ አርማታዲን
0: አመየ ነው ዚ አማሪን ሰአውና አድንድማ ሲማ አውታሰዲን አጥፈሽ ሪፋጋና እና አደማን ወላይ ነው እንደሰለ አማሪያ ረመቱን ስለና ሾርታው አማሪያ ላይ አጥፈሽ አምፍሮክላ ክስቲያን አንቆና አረዳ ከማቻሊን መናን ዲያላይ nga awala nchira na kubya sadiwe tumara kaunze kuona ile kuma reshinda ala sai adamu ale kama kuna za kaunda ne dinama kullu na sa'ada za sai bayan ari ne shi chaman ba amari kama awara ya da ban amana da
1: rafin gala rawo today nyura suka yana tayi umar habib sau shi tartib do jiri awa gultana made awa kada sha kurizna sonne ai awa ladu kam surun dana dai wane mari andro boyentro ngo kamu mlai assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
1: ndawa tikile ya
2: sira
1: bar kamandu fande
2: kuma ya na farma tangure ma ku dai manai
1: ngela ya na ushe kan shara faskam kutungulero
2: sira sira ma ba uri ku tinyar ga kuma awara ga gana adi yana munja adi kantana adi ngiri sina adi to uro muslima la yakin tangye sai da zai muslima zun jin na adi Salaya de martan gurron gurron duso son na rasamza.
1: Ngay.
2: Ah de kantana adtauro de adya zuru.
1: Yo.
2: Ura mamu sharma boy ndman ura. Sai da duwa zuri. Karin karin. Dondinge wali tari sala rozana ar mama leria sa kilan purun malaria ed kumara yakin. Kangi adtaade sidi awda wasa ta chajo ido wallahi.
1: Alan dilewa kadar do yo shi kangere muslima batar din mar shi aw cardinal kandana ra cha muslima kwaljin ba kirde aw de kam arin ba de kwaljin ba turugo
2: sama kwaljin ba manara guloko nya sama kwaljin ba tuma kwaljin ba
1: gela da ala kuske da ala da bayan mara kirdana ra wulde
2: kula ma toro marta sa samjandu so so ndo
1: gela ala bayan mara kirdana wulde Nuras kinyana yana dongoro immaculate lokto magon perskam kutungul ya rabo tro go kam laye fal assalamu alaikum wa alaikum salam dawa tikeliya
0: ya zule wala ga
1: alhamdulillah ndufande
0: mashallah mamman gaba gashi nguru mashallah le me wakil karaka raje kirtiye da
1: ngela mamman ushe ga shoro perskam kutungul lero
0: Alhamdulillah wala ga jima da uku tiri gidi kuku suwa gura ne wa ala bara su ki fara gura fara da rason da yaro ne wa kwajin ba afka da sai afka jin ba
1: gai
0: ala bara su kuku zira ka dafa da yana fara fara da radio screen da yaro
1: gai da
0: yo da jikwa awala an gaji fara da rason ne da fa aw modu modula jiri program da jiri ai literally was my program tamaso din kaula
1: gai
0: yo bizalo na sha ilmure lo isha kamje umare ilwe education ne jama zao sekretaren zama o cha o za ndurai sono isha ya ichwa program duk dije
1: ah
0: na sha nile fa isha ya dr akara uru na sha ndurwe re isha to ja akara bulande uru chimambe amala ande ya ayi aure kuware kutu moruda nanga pu moruda grade nai kuma za badin bau na sha bare re ke ya bare uka da gidi ah doka bare gidi da ji na sha ni na fa re ke ya doka da ni na sha ni ya kutu gidi nai ne yo karin gari ah sai re ko da gotiya dai kori fitiya dai boyen tiri yo dai
1: mama mana mai kaboko kalala marshe maden
0: na'am
1: la tarnde kasan de den hatta na la kakar rote ronye yade wone mar isaro ronye yo za sokulan a wukni kam shima da don mar kam do wone udurin be ma su da Allah sokulan so ndi shin bama da Allah badrua isin badrua ko da ya gon kurodo Allah do isin amma andi ma buru awol ma awde kataba goyen mar mo ji ma tarero iso do shima awde kataba goyen kakar rote yen roye yade ci daram shima do le da yan mananye samma so mananye yo do sokudo ne biya ko za fan tana walja sai ma udurin da sar so ndai sai bai so
0: wala da ala da wa fanzan da wada da
1: ga amin ya rabbi
0: kasa da goda dan fatar da yau dan kirintu jaman gude su su yo amlai mutamuno kin she bari da uro sai su suna kuru kuru kuma ide kuru
3: kinshe ba rukur dali lambe ukale yare yaro ukale yare wa donu ya ai kullum oge iske imlan kiran be imlan kuru le gare wa goje yo ai yesu ki mojin olo no ma daji kasa rugoza da ya doti ya kala kala lokel visa wa ina la zalin dan radio kirinti da faida ku ka bo su da radio kirinti da angu
1: gairo
3: su angu be da su kuda ji ba wai sai tirim dalim kam da na mi abi ba kan nan ma radio wa kirinti ya a wani mai ga ya kullono a wala ka karki mana da yayi kuma din be ma da yayi rasu sulu da kauri da bayanin
1: gairo ma gala zoro maman niras kan yana lokto magon first kam dura botro kuru a kauri ma turo to magana nyai kauri ma da kirinti no to man dia mpeji
4: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Da wa tukale wa?
4: Ne, kuma yi da wani da dubai ne.
1: A da
4: nan gure ku ne.
1: Gala kana. Gala wuce kasa da kuru wuce kan shoro.
4: Ah, bana mun ban ba kasere. Bana da ko kori taidan wa ka kalla du. Suri a o suri ya kana al'amtar mai sa a wajen da suwa fice a uwa jin da. Kam da da uzur za su dole na cin.
1: Gai.
4: Ku tu ka kare ngo kantana ibana kama kamu dukuna de mana dana ku bulala na kantana ro kamu dukuna ba foto min ngo tirakke de bana ngo foto min dia nay kuraru ba har makwaye lok bale zan
1: gai
4: gaban da ya sure foto ne de kantana de granta ya kamu fitai ntaran nan mun mama tu sero mun ju ba turon na mun she yayi kan ma tilo ma kallo gawo har na karo biya mata kilo kantana zamba baro je de gozo kure ni chemical ku fai ya ko to misoro
1: gay
4: pulu kai da za ku to sai ya dana la pulu tin ka wanda kan zan duro da yin giri ne ba ko zuna hadi shi ma kakkallo amma ko to ni kwaye ala yin mantra sai ba trap

0: ngurun zo au amala don shi bana shima da sandana da bejur wodon ma shi ai turoraktan ze putuk ma shi okuske zinan shi bana za sidin da ji diwal wa mana don gultina ma da farum gata na don boniya ruptu faras kam shimala andiro na di baratin duya kan joro go kabla assalamu alaikum assalamu alaikum ndawa tukali ade alhamdulillah dufande shugo baba le kai magulum
1: ha ina kai kai wa kai wa laba
0: diwon lugga lo jina kama nya pantu paritana
1: yo yo yo na
0: no
1: wa na mu ka san so go
0: yo wa
1: delin de se ta go kama ja tuma ta o itra itra ta na ndu ma ko ha sa de se ma ni apo no
0: ade
1: malaria de sa o san san de de tun de di tan malaria de sa ka ka tege kan sa na de lo tin de de tu na ma ga de na ra dai to de o sa de mur lu ata de mo uru war sa ka lo go to ku to ko o to ko wa ta wa to san ja kun na de
0: ge fandina gay
1: kay bol do mat samar hoida
0: jere
1: pasta periyo tasen adis atri do sonde nan kadro ade sonda bom pasta na bom
0: gay aya ngo diolum de ba shugaba ta magana suru a wadon bai ni mi ala ta magana nya karanta nae kurwa de ma diolum de kam de ai kurwa de ma diol de masha Allah ba jamba da jinya karanta ga da sama so kana da Allah jiptin to wanda mpg ngo kur kam la ga de assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam
0: nda wa tukila
2: ya sunan da ke
0: dan da ka so alhamdulillah de gafsana
2: an je sara mana jin da de
0: ngela zo ya tazara wuce ga shara fars kamadro
2: masha Allah barakallahu mawduku no
0: gay
2: ah kala na mushe sayla
0: ah
2: shi na mushe da awlaro wungu me awu jiriro bulangaro samzana yayi kan so ndin bane manguwa kinda kuma yadin
0: gay
2: kutunum juka ma de suku awu gwamnati su turu jiriro samzana yayi amma kan la so ndin ba ma la so sulin da shi awu dunon da yako zidi onde sa tumaro dunon da yako zuna ro kuleni ande auna mu she so au sa falli yumi sa ka da man jinjin ba da kurman ranin mi ma yum kamla na zan ba ero yimin kurman kanum bread ya ranin kamla ro yimi shi lokto arman shi na zan shiro faida jin da lokto Allah bi an duso kaman zu sa bana bana tu na mu she furfur ja ne ra du yako sa a du yako da sala na zan ba la budda amma ne le fati menan ka duro da miro yodu wajib auda nilewa
0: gai
2: yawa wudu nilewa nan kado da ya wudu na min baya nilefa amma nilefa nduri ma yalla amfa to ya do da dolen bultun manimin da am gare ga suna so da bana sada auna mu she yasa da fatun duye son bulala nan sai da fallahi inda yaka sa fal indiro den da lokta bulin yumi an kam la ro da jindi ma yumi asisra na yumi asisra na
0: are da
2: amma gwamnati samzin dara dara na so fondo are wanda ndun amguye wanda shi rutai rutu to ndin ba wanda gwamnati da dunon zai sada
0: gala gala shore mara kurunza na tabangana ya da zara doni ngoro da ke tre lokto magono fars kam da rutu to tabangana ka wuri mara gumtu na rutu man da ambeji ngo kam la fal assalamu alaikum
3: amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum bai
0: ala kam dun da watukliya
3: lewan sai
0: alhamdulillah
3: alhamdulillah ambe burniya bladaro nguro da yogul muna ambe bladaro alaka nguro muna o mazana ku biyo kuma mari ba
0: kira zo ma ramadana wace kan shiro fas ga madro kutun gudan
3: are are are kada kuma na mushe ne amana ne
0: gai
3: are jama'a shi kwata malare are ngila gocin kambuba tayan gocin kurma kantana ya zuriyan gocin
0: kudi
3: doctor anna karo da kantana da kutu shafa yin da yara wala na da sai na mushe da ma kin mara kurunzu kutba ai firishi ma duno da shi kana na mushe na ikura soro na mshen buna hari yanga wala kurman na dono kantana so ndin gayin banji munye netan kile wasle buna kurman potamin de trata kendare me kara baro kenda arma awdono kurun kantana ikdo soro malaria fara tai ya Allah dai kuma mutu ma tinare aw kala mura ma dai ya mana musuma arai bi hadis kinni atini kina ade
0: ade
3: kuti kuma yana aja zara ya mana zina ade ala sha baraz aw dunon ja ko zin ran yin ji ni ma kijo gurin gurin da safon ji da ji an ko maka da marina sai kare fan da ku kura kura so ka zumu su duk to kulu tarakiya walla gare gurin sai kinde an dai da gana la islam da dai ganganyo idi na gama je yeso idi kuma na mu ce da so batila wala din fa ni min kuro ya wuriya ya sabka ta ayi mara faida san ma solo kam da gana mu shi mai wurin zukuri shi ma an dare shirra kudu hadisi na jero
0: gai
3: arin nan kalo da are de no wala na da induma aula kaziya ba
0: ala sai da
3: jama'a da kwa ga ya tew aw mu kwari biyo kuma kwa ta dai ala nan den bar wol
0: amin ya rabbi
3: kura ku ya kurun da ku am da san ma jero kam nan kalo malaria da zoro faida ba buban na jin nan kalo da yi lewa ci yau am da san ma leirin am go ba ji ga wa sha adu muna am da gaskiya san ma so
0: gala
3: za mu na adu muna ma san mun no urarnya ya nan man kan alan ya bara
0: gala ala radio
3: am go kirin zai nan ta dura kwalkwal da karasin ya mana
0: gai gala gala ba dan nago biyo nyuras kan yana lokto magonu faras kam da votro kurade manjiro bayna haturo go kamla fal
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
4: alaikum salam ala chabari karkara da kurni chai wata ga
0: gala ala chabari abigudin maudu da ran yayi
4: o da kuti ka kuti mana ya da
0: kuti da ba maudu gonya da ala chabari
4: yo maudu gonya da kodana au ande kuma malaria ya da namshe da disability tande chal business ya da ala baraz ande da na community biya birne kala
0: kala ayan gullum
4: kama para busu kama million fondi le za chabira litadro isai ka bula matric reader gabaja community kwa wadugna relation do amma na mce da alabara sana shi na fito to andana da samza zoro na da riga na malaria ka musura oban na rungu anda bana zana mce din
0: gola gola
4: alo
0: nya nya foras kama lan karantina to mandi ambeji alhaji chabiri doni ngoro kolori lokto magono foras kam da botro go kam la fal assalamu alaikum
5: wa alaikum assalam
0: ndawa tukaliya alhamdulillah dufan den duma najin fatina mame tawulum
5: ah mame bulun
0: ko mame ngoro bulun ko te mame tumanga na awdo ni moduru zande ni mara gamino andia
5: ade ade kra kantana na na muke ko ya
0: ah ade
5: tama kantana kan kuma ka wani gure mar kantana mai rabe le kuma kantana kuma yari da zuja ida shi ma tai da zuma na ko za
0: yo aye na sha rubana diri wani mare na mushe da amma la duno ganaro a duturo
5: ai kuma gumnati samjin samjin na yo samjia mai la re samjina wanda aka tsala saladin din da har ma problem da wa ajin da furo a wani so ya nyafa da tene guzaya wallahi guzo da sai samja ko so sada sada saladin din duro ai ma zai
0: yo gele abi boto jiri sai rohami lokto ala aya mamel duwalum de kamza leono ay kurade ma lokto ne shi first kamade an derum bukatu in sawun daji allan diwol wa mana da karab da nyen kur allan derum doni first kam doni kutungule ko edo kashe ta mangana first kam allan a wadoni bayan tana mar tamanden sulwa ton dino tamandia beji daji haram kranto allan kasar first kam shi ma da koluya nan dia first kam ga inda rasone da karanta mar wallo

0: kakaljin ba kumaro alai dro kazi lan da adamu ngu dalilin zulugul ne kumaro au kazi pal nan me wune su robiya sa handi akan gawe ko zuna Allah mu ne citigulimi kada la aljedaro leyesen la libiyaro leyesen ngo awoi ajab banzu da mai kam Najeriya ce zuka ma chato ci da mataro leyono shi kuriya are yin sandi ba sa isa ga sa Najeriya din cira mazan na wulunu so juje me din nan din beji kumaro amma son ya aure muradu tana ma da kuzukuro ba
1: shidin bawo
0: shidin bawo
1: ngila zora na shabalan ni riski tsara son go marado da juje me faidan zai ladafu zanai sunna kurta no son nan dia lan zahiro turinye
2: misal
1: gile shi huma do ne kirma npc ade
2: ade
1: misal gile shi huma do ne kirma npc ade
2: ade
1: putui men karantun da soro bayan jin kla to don ne kuma gwamnati ro ngo nan gam don ne juje men gaidu da wari don ne sujin din shilam faida tu jamin da so muradan zagalte ya adin
2: na sha komkomi yar shi ci daram don bayan mazu kula su sasu ruzu ganati gawo ganazina yalan ci dawo kuma university so na sha literary so ministry of foreign ministry of health so au state ministry of health so isayya audoyi ande manye ganan yana mahari shiro data gulzain bayandin goza ya faida tayin yo shi na sha komkomi national population commissioner hurminzu awangai dio wondo ngai diwe ruba shi biya cidan zari aw hakkuroyi kalanzun luwata ru audo jama miwe fulun za sirayin za manum bayan zari ganatir lirilal arishima hakkudo kalanzun dana
3: kurabari
1: tsawo da maro fara scrum da ne kurabare kirnu ina karau modu da ne tanas maro bujin da kurabare Allah ji makla futu ju jame train da dare ne broom sadi Allah da wani duniya murar tana matudina wa na shafo maso yelan kusa tare ne malam tijani adam waziri ben ma ka salama ran kun bari mai ade makuru na shafan dilar da usna yin goyin rokara malam duniya jami'a kre borno are makuru na shahu ma da ne konkomi lar da usna madalmi da ne kre borno lawan mustafa kondiga anja gayo nodo ne first cream dish ma adiya kwatsina tsmangina shi human do gultina ma adiya kula she sokin do jin gawo tidala sokin do ta jiri kirma sove gultin ma
2: adiya
1: tidaro ne kirma jiri itagatina so juje me dana mu nindima bromnu zahir awde wajin sero gulludin nindiyo tidaro ne kirma kula she kundo zanyedin ayye de rumin letiram do ne kirma lardin de so juje me awaro ne kirma nindiye hawada
2: ade abana te ida za faida te ne kurullar zuro bana surnai
1: don
2: nasha am kulashu sandiro dss gulzain au nasha sojai nandiro isen isa auro shiro gps gulzain be point nado misallo kamdana kamdin Najeriya arman karama ndaran yai ande obis den na mena ranye nyoro ngo point ngai ranye gulen kuru misallo kamla letuma au kararo gami naruno ni minyi kusoto dai nyuro ranye awodo map gulzain bei map di shuro taswira gulzain dai taswira lirre na nembei dai sa so ya riburare ma kama chida zena riyai nandiro yisein yise ya ngo local gaman gailan bulanga imbeide bulanga yari ndaralan lai yanzuru ndara wujin ndamen gayen ari andiro isa maze ni sanjiro yene
1: ngila zoro malin tijani na shamo waltikin amma son yayi kaurido ne jami'in be moyena kaudo ne kirma shi kaurin zara kirni mino korondedim jami'so e bayan zan judo ne jami'e tre mar futunye tumangana suro be ngawela ande itagat kuma ide awaro ne muraditina mar kwamiya na dro na shaku masu Allah ngumtun yisna amma son yayi danile ne kodo ne jami'e so ma ada kirnya paniya zahir mana de cin zan kirnya Allah ndune ishe kauri kando kala marshi ma de langum goye
3: kurabari
4: a umra da tun Allah ta dai kuma nasha alaman ziriwa ya da zaura an dan bauzuna birni dige ma baladiya da kan masa ya fitsuna dan kuma diri monci suarez baladiya ya dana lan malam dilaliya jin ban na lan awalari tariki lan su jengai tariki lan dai ba malam ya zain ba so ku ba ma dai zakata kullata na ro doctor makwata kwata dai zain ba inde
5: a wadai murada ta da sidin bakuru ka andilla andiya wadai muhim murada ta andiro sadina ma saduruye ndede suku sijin bunyam ba kirmaro so mashi wale man nakara ya zahir doroma jamangu Nigeria ide faidan za politisa je ide naftin zai faidan za da naftin lewa ide maya kirma beya kwande na kwande dai so tarata kirmaro na dana manozi dumanga wanda

0: ana landani din
1: dai
0: fai da anzuri yende na o shuma de demokradiya gul tana da mai ku da kwanti jama'a nan kadro ya demokradiya da gulatu
1: kila zoro masha Allah adi shima kawri do ne jamin de do ne lar Nigeria ya ande cin za in jirza kila ayaye de ro san de choro do wori do ne gwamnati jula tarjamiwa ita ga sinyalan awla do ne san de murada anzailan kalan kawri bayan zaram Malin tijari na shamin baringin kaudo ne tu magana ci min mana ballan ishen no
2: mana da dace ba kamsurodin karado ade
1: ngobe endo insan no
2: ade
1: ai zahir lamar dero
2: to alhamdulillah kaudo ma awumdo ko ne kanedi gone mana bala ne mana zana kanala awola mana zule kicin zufangina da isu ka kanala kalado a wirake kuma futu mana zana ide ta du indin men uskunin awo bula awo yalan sokoto in kraro na role nginalan kula shi don dere da jere me degree kin ni me dikine kula din dikinal mai awo don ada samun gawo zuna kuma kamwa da mana zuna da kin daram amada awo don gwamnati su din da banye cure awo don kurgon yana da shi ma kula ilimin kawo don kula ilimin tenin amana amu tenin ma din shin kawo tenin gawon amdi ilim rubutu matino to wanduna futu do to wanduna kula shin dai dere da jere mdo kade ya a wurin cenin da futu amde gindaram za da sana da din katerin ayima don wai adu cotto faltina gullimin na bawo dalil kura don adu sudin ma da shi ma futu don ju amma da tirayin da futu don cida da futin da da gade gade yo kuma misalo na da samiwa kan misalo kala million tulur da yana allo na da samiwa million uskuro waljin da cida don kuma ro kirturo tikin din a wurin kan million tulur redo wutu cida da kwatidin kalafu na sa u araka tuluro leja ba kam di million tulu da kozu million usku karanga au lar karanga lezina dalil ade suka dai a wurin kan million tuluro ni madan kan million uskuro walja a wurin kirturo kuma da siyasa timbaw dai kalafu na rumin da ya awodo yin
1: isu lamar dangawa
2: wutu bariji annan kado sai soro cida da tidin nawal jaye loktu kuru wutin noya loktu kori daga yin wutin ngu soro awodo yin katapot ju kamadon kuma da ana madin shi ma faida ta kirturo katablatikin
1: amdi sa trainer pu
2: isa aduma mana do
1: tutu
2: kuma yala ne chare guzina da soro cidan zan kara na da samiwa kamdin dawaye ro waljin no awa kamaro konkomidin gozana din shi ma wuza kalafun nasoro
1: kuma nan da kamgui kinno balal gile kirma sako akai ritidin ma jiri kirma am da wari don ne leza kirma am moda ina da san gayya target di awun gai am gai sai din a locked am gairo walja am di isin gairo walji locked gairo walja plan do dia sayo sa nan dio na shando kula sho isa sayo akai so da nganzano juya
3: ngila marugule shi gwamnati ruma chaman katab shi mar gwajin nakara kamaro komkomiri 2050 ro chodo yo futu shi malin tujane gulzina ide nonuma awur tidino lono man duso futu isu sidin de gade gade asunuma ya kuru awai awu siyasai nan karro dai kamsoye isai ya awudoyi kamsodi wuzent shigi sidin sai ya awudoyi isa sa campaign za solan gulzana sori hangal da shilan
1: muradin za
3: muradin za
1: ngila zoro tubangira kaurido ne kishana ade radio jawo da kula da tsare min non go lokti ne lele to bari zinarin
2: ai maso ne sanadin a dalila suka adama da turin ba da kuma do a kura fal nafti ne lai bari to ndin doyi a wala rumin naso kujiro ba kurukin indimi mana bala ne dare mana zina arin shirgin isu sulwa shiro ma ta ginya mu njin ba kuma ro misalo gwamnati ade lejinin gwamnati isu faltinar walja shi ka ta fanzu gozu isu nan beji shi tudiye ne kuma ro da tumangana gawon na our development policy do in Borno state sa ka darwa wono tun gwamnati professor Babagana Umar Zaman kuma da ana din na da sami wutuluri me wuri yaro projection na da sasare kwalzana gwamnatin gawon zin ishin da gozu ko wono rolo na alai sai da ammi ade da sorin amma gozoro Nigerian futuwa jin da gwamnati da faltinar walja da rumin katafado mai buron gotuna madin isu faltinar walja da kwa
1: katab
2: awmatini to wandin bawo
1: ngila zoro
3: shi kam da fitinan karar walja a pidimoman kinasar aure surin bawo don sai so soro karo kamin karam sai so soro kutuen karam ginya gwamnati da durin zai surna sidin rolo na ma tabki kuma gulluma na burum sadi yar naftin gairi mato wandin ba a don wuri ba garo lengina muboro lengina abara mo lengina umalenge yimdin demarcation umalenge digo yo lengina ma da tare yimdo abara mo lengin department don ile atumalle yana sandiro attack sauri andi ma ka wonde kada do yirwa mara woltu ci wonde yo nan karo apidi moman sayidi suro kutten ka jara de zuku audi ma de faida zir kururu asalenu mo jimba
1: ngila zoro malent jani na shamu isya ngile kirmaro ngo kazido ne laddani brum sadi ade letiram zada na usen dilam num jugu de faida tum silan lodda da putura yaro do kwamiye apimaturi ngautu ginya ya surofras kam di allah bayan tufantina gile nada kruma samiyo waide klapo na obi finde idea rolenya adelan watu kotuma kazijiri yede ngauda sudi
2: gumnati klanze duno zilo tarsidin amma duno zilo tarsidin sonya ye projection futugultina yede nada sangaya katapada isi walte sahasu shidon sa u araka au miodon fuye da wutin maduro katafada sa su shirin lujo rowolo noma Allah ya sida isa ison gilajin amma gaido le rowolo noma kininga da isa kijijin ba rowoljin bare kiji bawo kasu kiji bawo citibiri mi ci za ci da diwe kiji bawo ilmu kuzuku to ndin ba kuruson a wonni le fara futu matin to ndin ba kurulama do kuma kawo siri bare diminso a gar latinin za wala so isa isa a wayin san maso isa kazi yaro isa woljin katab lagin tuna kirturo tuku a wayan mada a suluha mata ginya
4: kura bari
1: tsawo da maro fara scrum da ne kura bare kirnu ina karau modu da ne tanas maro bujin da kura bare allan ci makla futu ju jame trailer da rene broom sadi allan da wani duniya murar tana matudina wa na shafo maso yelan kusa tare ne malam tijani adam waziri ben ma ta salama rane kun bari mai ade makuru na shafan dilar da usna yin goyin rokara malam duniya jamia cre borno are makuru na shahu ma do ne konkomi lardiya usna madalmi da ne cre borno lawan mustafa kwandiga anja gayyo nore ne first cream dish ma tie kotina kam balan na shamu iskiango mana faida do ne juje me ladan de brum sadi allo diol sandinan faida tie klan kazi ya samma mana nina
3: nade
1: ngawo waltiyen mana ne tanas maro konkomi do ne zahire itagatinye kusa pinde de masina
3: nade
1: lard nigeria allan kundotin din
3: nade
1: nyatina sala
3: ade
1: isu kam gatsu ai wazo
3: awa zinar sadin karno shima audatun so akura larde sadi alasha gaurzu muhammadu buhari shima auda lairo suku karedon komkomi de samma najeriya yar samma so china har ishe chidau gonye chidau duro training mayena awu gabsuna biya lene komkomi ride kawai gabso do isu sha karno ra isa kalakallala yo nonuma walk to fallin karno dim komkomi dimia zauro alama kut adumaro isu awuda habsu sheba waktun zu dazana dai shi kuralar de bulin ishin maro kakkare da hazuci ngona danye nawo futukuma shi malin tijane gulduna ide shi gwamnati har awuri lero suku ta mozu biya falgabsu ro kuljaye kam walti suna mar shi da sabsu fija walti shi furtilan bari jinniya na da zanarin bari tubari shi ma ndiya to so
1: bin yaro ne kirma gwamnati kirma ya de suna biya suro kirma tin wanzu da ne allan bin la sunna biya kula katab da ne kirma konkomi ngawe bari tuna da ne aula lawo da ware bari tuna sun biya konkomi da kundurolar Nigeria
3: tare imbei imbei sa aduma isna man

0: chidaunde lerre doyi kama gulumar sammaro le zaine am sai mar awa gwamnati Nigeria sai an zuna da jiri am zoriso am letuso jiri kala tasha ilan au kala layyan so awa lerre rezaktin sabalitiya dai sai ri dimta monimia Allah ndo am kelewa sile fatolande Allah ndo sai ri sai adimi dai
1: ngila zoro am tanaso malen tijani tumangana kwa press cream der borace jinno
0: dai
1: mana kuma ju jami'a lampai da tun futular da yorkure ta naso ilmin ma na shafan dilar da wuzna lam
0: adai
1: kurumin na din lord Nigeria au bin lord Abrum sare dio so putu ju do jami'a waja son train allan fuma sai da wari an zasadin allan kla kiltu da wari glat da kna so rogumtu ju jami'a allan faira tilar da jiri fuzana china so gare gabsuna so diro jami'a shi ma faira tero wal faira tinolji
2: sai da zai ade salima korawa da cin dan wura dimi ya cewa an san ma da shi ma da reda jira mazatu rogu ne awu wazuna din futu na don shi kuma lamar arzi ya mana tunan adin na ju jami'in bere arzi din adin beji kuma ron Nigeria da Niger da Chad da Cameroon na din klanza kilza kasu nafti klanza kanza koksa awu din Nigeria langoni ma ranu Niger ya dum ladimin Nigerian gwani ma Cameroon ne kuma chatin ranin Nigeria da kudin ranin Nigeria ya dimin ngairo a wuri isa a sulhu hasada award mar bilateral relation ngairo kerza common trade policy isa sadin common trade policy da shi ma putu don kasu diyo a putu don katin za mu'amala diyo din juri fallota diya ai don ladda lan koza ladda tullo koji ne a wurin gila don gwamnati kasa suna mare kazi baro raksu koza lenun ladimi ne
1: ar kwami ya dori gila bana sha gwamnati da mata rusu
2: dori din beido biya futu din dori da kirturo tukuna da kakallo tukun yo kuru futu din a wata na dai kuru ju inde din beide su kisalan luwe ne ya kasuna la mata so mandiru muradati ju inde dai kuma ya daira attamai shikalan kasu kura zam kalanze kuma ro Najeriya nan mun miya kare da lardi da yan kudin marin chakwa suro lardi din tidin no wollonwa jiriro le panimin ko ganai lardi da yaro sawason yariyan num june dai su kin Najeriya da ande population dai june dai taida zungu amma june dai num gu dai su kuru kwami sun ande consumers ranya clan dero awodin faida ta inda mayin bawo na garin linye na kudin so dalila dai su kin kuma ro larda don katakate kuma burimci sa da yarin da na marin clan dai kulle kasu jiri fal awon yana ro walja june dai mai ande banazu lamar arzi ya taida zu fujin katafado yin larda gare gogozana su ayin samanu ya musamman no larda don Ethiopia yi shi lamar barere shi ma dunoro su da kuma ro mana don kuma larda ya duko ledo kren de borno ya lo ismiya yi a wadon gwamnati ro gultina kadameji gwamnati dai wani hangal zu kalaksu futu buron baditina yi dai gwamnati kuma ya dana din salahan kirturo yi ko badi zuna da aure su futu matin doka kalzin kuma ro futu don karahan dai dana adin na ro barero ngila din zili kun gila na ro yi kum am doyi kuma lardi da yaso lezenso na la bi angai nafsana so jiri ali bi kam la nafsana so harin sandiya kurum nadin sandiya gananim sandiro jiri ko yim nadin bare da sadu bare da sanna wajen yikilan gwamnati da wadon bare da nan nan zan yumin aw bare zo yima sai ro yimin ga wasa da nan zan mukon zan yumin yumiya kuru da faida tum na ro yimura da taro aw yumin ngai adudo yin fal adudo yin alai sidiya kuturo tukuna ro jana da sadiya uwa din alai sidiya a wadu taida zu fafaji
1: ngila zoro bala andre da jiran mo na sai mp sai ai da wori kula kun na ro gami
0: wa wo indi mana in aw fullare gwamnati ro longoroti gwamnati ri chizu kira nyanzelan na sharo yin komkomi national population commissioner lo bana sudu kula killa ci dalilin zuri awa karan bai tidin ma larra nga wuro collection ma kuma rongo chidado birth certificate yi tara ro birth certificate yi min ma kuma shar mar bayrola rotu ba shiru ba da sana wayalan gonum tara da photon zuso gonum capturing dimin dimia kuru nin number so ndin tara ku tambiya yi dimia nin
1: ti kuma baritina la
0: baritina kuma ro diwe na kare tun sa ga wayin bade na do yi gana ta su bande na har gwamnati ngawo ta shi kre borno yi ngawo tan zuri zauro kambai yo shilan kuma population do kuma gullen adududu shi shahar fallimiya a duru borno yaro zuwa jama don yi larre dai shi za a wuri sabari nimiya wanda shahar faida ba wanda ya gulza yi shi za kala yan zan duri na rosa mo tunda a wuri kawala yi biya nimin aula yi da mu miya fanni min gina ne
1: kila harami kurin tun je so ayye gwani mu kan re da jin sunai dai first kan bi tamtam ma kura bari arina lambura ta jin sun su dai lokci halin za su na dai su kusa tare ne ta nasu suro press.

0: duya awa aw dunon se kasoro le mi awa dunon mi na yumin sinjoleng de ngodo mu ko yalo si asalar sha bibiro sakin awa kak sha bibiro sakin awa kak ande yande akai isanada sai samari ular mantede
1: yo ar maude ya sunja sai yan samaso jili do li ular mantede
0: ah samari ular mantede
1: shi muskoroma sha awado
0: njalando ah sha muskoroma
1: yo samajiri luyura da maro shinga ina shi rakado kama mana kama rakade mana nya malo holo ma shi rakade shi turungo muskorongo na shi shashila na shirwa
0: na rakade shi sa zai shi shido zai shi kama kure yara da rakade shi mashin zara sakin kulum zari ulai diyo mu kon zara fice zai kulum di ulai ma kariya yambe kariba yambe mukon zar sakin nalle za zungur za sake ar dawo mukon zayar samma sul kime pit nalle da sutana
1: gaina soko shi zai shi mara kalza aye
0: zai shi mara kalza kamar zoro sandana karai
1: ar maure am karantu ma ita
0: are ku bara zair bau kure zaya na kama da samma sa zayan zaya
1: yo ga kuma kuma gun gaina shi shi zai zai au bin shi raka kultana da gaina sambizo sambizo sha feratin
0: shi raka kam kasada ma shi fato ne su kula bon zuba homdin awa kasar lankara kamla kasar kambaya ma sulin na rakan zu suke sulin diri fiyaro la gwaza iso diri tara la kure ya kala kali ya kaja zain so ar da rakan za ta kana ar da garal sabikin da lambe du wai za zai ya da garal shi ma da farzai rakan za cirarab cirarab jaren zan asal zan samman be kulum zari ulai samman be kure zaman kala gota ina gotan zar karin za ka malama dai akai bikin da safar zain tam tam za wanda ka jila am kure da
1: dai yonda kama am kama ma bane mare faras kama da kran zane wallo ma sandiya aye shi zai shi mada goza fara tana waje aye sandiya sandin na awbi awdina aw mangre wallo na
0: aw kamo so zai re sandina na shi kamo ma
1: zai lambina cinna awla nyirmai ritira mala so awla her
0: kamu sa arzora shi zai da sun din muritra masaro walta da wanda zai da kuma clash mir jamakin da sa gana zai ndiginya zai kure mangala makaka yayar ma dim dori tra masaro walta masaro bade
1: arin gaina kuma shi a wadon clan mananya ma shi kuma jiri zaman zai gudana ma clash mi gutana masuwar ma wani kwazuna
0: ah kwazuna shi daraja na
1: gai
0: ku ya manza ta au daraja idan biya Kalashin mi rajamba ki gina ta ciro zamba ki gina ta sai maru mi fu kan za she tenne dai rafaltuna da am kore da sai andan kalan za ya tilo ado
1: aje ba dia
0: ade
1: yonga ina kuma misalo didi kuma zamaniya kuma dai yango shi gulluma ma da sha ratana ya gulluma yango kuma am dai zamaniya ta ya saye a wadon ne kuma fu ndar sa kana ma da shi ma na zan awo
0: sai shi ma na zan gala war sorry
1: yo futi yoro sai ro misalo tartib awde da ana yi wani ma a wande radio ya ko ya wani ma da futu doni ne yi ru awbi awo shi ma da gawalan didiu ruwa ma de wani ma da bayan na futu doni kame bai alama funzun suri ne ru awo ja wani
0: karun zura ga amdira karun zura ga awdiyar kuri ya son mai awo kure rin sai bawo ca kure man awo jiriya rufe rar gozai ma ya da shi makarai da sat pulela fi zufa ta kwasa yana marasa adin shishi ya shishi zallare daura kada njaren da kulum da wala da asal ta samma so dauro da shishi zallup kata sat fiza pulela goza fato kusai dero sadin
1: ar awalman lokudo
0: ar awalman aw lokudo
1: sadin lokudo nyaye so
0: ah lokudo nyaye din da sai ya kusai so dem baro zai kuriya nya krize gare ya war zai da nya anza gare ya anza burun din za ya kin za yayi da fato tare da sai ro satin kure da akai sai amma kuma zaifu lele firin fato ka sayar ya da sarma baro wallo na kukulum su mai mai kam kam mai ganya kalzi baro wallo dinare mai
1: dai
0: yo aw kure ar kalan num kudo dia gana ce gana sai ro zo am kuma dai aw butu butu da sarina da raksa zo zo war sha sho fero kaltar man yan zaman ba
1: ra dinar gana dinazo
0: dinar dinazo
1: na
0: dan nafta dinar rumana do ya wala aw kure ay dim dimin
1: gay
0: mo njum bana
1: amma futu kama jiri shuye gulma riula dambaro jiri shuye la falle ay gulma shi suro zaidin gulena ma

0: shi lejin gulma nda shi dai ai wani mare zaugu ma Allah ya jabturo
1: a duli kamai da rakar sakin bana karal kuresar ma kalaksa saurina man raksa rakaso ari kin fomta so dina ko irin bi yaro ba mbero wala na ma ku yare tanya zana ma sadine kur zai kame sandana ye ari sai kame sandana
0: kur kamaro jiri kanuri da ande ruye ne ya alaman jiri kwaya mai so suro bula raga sai kwaye
1: a sai kwaye na zannui
0: gapsona
1: sai kwaye gana gapsona zambe rakano sai kin baya ye njaran asalarin go sor na zambe kari ka malam da yambe na zan kulum mu ko da yambe na zari wala ila amma am da gapsona kanuri an da rungu so ada kure mar ba fi zakol zanan
0: gala ta magana wone mare fras kama na da zaino wala na ma gana laya yi wani kalakta mota ya bajin baro ta man dia
1: ala kalakta waza
0: gala zoro
1: dia kalaksa so na mangala mangala na den mara kure kure ya tibia
0: gala kranto ta magana faras kam do adan de kirnya na lan modu do kuro kudina da den mar ande aga buye kura de masu ron awala fala inda nan dro taxi ne kuro nan de gonu fara to rot man dia beji ta ji kranto ka do ni faras kam da ko ye konya dro da lenye fale doni aja gumse ada kirnya shado.

0: galazor krantu ada fuledoni haja gumseda kranga yesuro forest kamdoni ada ande fatun dara sonni alan krantu wonene ndia kanja se godi forest kamdo ada ande ku alan modudo suron zande nyama de shima kala shi ada au zaedoni shi rakai mar putin karai kalan modua kudena zande nyana kara suro forest kam shima den kishana suro kasar de isna andiro bayan hazima ya palmata malamo de shima andiro kala shi zaedo kultinama shira kai mala na ndiro bena hazina kara dajiya na mo kwa walte sortia shi zaido ni gultana mara kai mar sha sambiso sambiso feratin ras kuyain kam ku shana cha mangirja sha feratin
1: si bi asa ya sara man feratin ni kwato nam no mai ra mama chiram ko ne chodda ja chara kasal ta karen la godaya la ra kan da sak jeleng da so asal da so fita zaita tappan dan nafsa
0: gay
1: wucir so ganyam bugi ngai amma cira kula ila so radi am ne bula da so kula so lar le zero lo no ma dai karen da so tro da mun da le za kula da bare da isaya dai cira da da ja zai ta am da fan da da mun nafsa kuri a wujiro le ni min na so gan zai ta min kuri a biya fato har ma shi zai am dibin a saya ni karen ma chabya
0: amma kuma shi ngai na kama shi malo woto ma foto alama tutun zurkin ma da ngai nim karau ngai ya so ba
1: a kero dia regai kero bi awa za ya kame kasan numa ra bi kero sar ma fa nan ba num kero ngai duna ko zana rin tarba amma
0: awa diula
1: riula
0: yonda shi za da gultana ma ad ngai na shi alama jeri ni kam ko shana da walimiya nangam lambiya jeri bi misalo kamula ngai alama ngari ngai yayi zo awi a fero ngai ngiro wala numa sikin bai la wala en bi arabia duyai
1: nambembe laru fera kalaya ko gotobri ni so dungu so sakin ba amma gana la gana jissa saya dai Allah no sakin
0: Allah no
1: awa gudu membe kuria amida embe fera suna na embe awa kurir kamar makashi akure ya kaza
0: dai
1: kamur so akashi diore ya kata dai gudu ma so ara sai ngu so sai ma sai ara kar yak tembo fera suna na ribe anjaran so asal so kulum so ya sakin amara kar fera suna na sai ya sai ran guro tonatin ba gudu ma sai ya tonatin
0: ngai na shi gote buri man
1: amma kiltar kulze
0: yo
1: buru kiltar adar isna kulze amma jiri gudu mai sabara tin zan ne dai ro sai da sakin fam zai ba

0: baranya kullu yan
1: shi kuma da tuya gala ala bana soro
0: amin ya rabbi
1: gala zaura harami kan to so ta magana faras kama da karnu be surowa waro ni zandatin madin nan dai sare su akura da ma gono fada turo ta mandi ambeji da je karuntu lanye fulya da karnye sha sana kalafon nan diolo wai mana da farmye nan dai faras kam do rupturo ka do fulai ada karnye shiro
2: I do a good one, but I'm here to do a good one.

0: Hola.
1: Gilabi gulimin? Amin yare wani rarrenu ne rami rami an ya kwal zafa tin ba. Gam. Ti wonder le wono.
2: Mhm.
1: Gena.
2: Kama samna kanu retre na na.
1: Mhm.
2: Au ka da satulu na na kure kure da.
1: Gai.
2: Chaka wa satulu na kwal zaira goza akwa da ma chat marangala no ya.
1: Gai. Ngo kamla.
2: Kwal zain awo shi ma da.
1: Ka u ben dro a ta ti endo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.
3: Kai, bala ga ji mai du.
1: Ala ka wonjo.
3: Sai shi ga bala ji kai mai kare furin loro.
1: In kai ra zoro ba shuga ba. Farat kamar an da ga min to man da.
3: Sauro askar ne ra.
1: Gai.
3: Go hira ari buru buru ara ti kana bamra sauro ti yan ba mu sai da dio na zoro mulo.
1: Yawa.
3: Ki ra ka gulu ari.
1: Da
3: na so balon ne ya. Nara karam din bala gnatin
1: yo hata balo agnatin
3: balo gnatin
1: tawari
3: ya kure ta mushi din balo jiya ba wace na ta kuma mar kom dai
1: kuma balo don gnatin ma jiri a cide awa mutkata ma har
3: au mun na ya ba wata balo yo no zuna
1: gai
2: kamara ka su kin ma biya ruma shin zun non min na sha
3: yawa
2: rakaram mashi din ne
3: yawa uje balo rakaram sa da ta na so dai da rakasa killa din
1: tere
3: yo awari awo rakak man jiran awo kulun miruna ai guzuna da ha azal guzuna da toshiya kai awo da awo kauni kudu
1: yo
3: a kutu malmurin gama ai guzuna dai kuma akai da kam saura da goja goza murade daraja zan aulatu mati lasari na wajja man kuma goza
1: ade
3: kuma ro social media lan am ka da bi ma adan da sarana
1: gai da mangar dana kada
3: mangar dana mangar dana gawo saura ka mure gonye sa kuma ro gudin tarra goza na
1: gai da ma
3: amma suro na sai goza na re awo gawo gawo kali min da shi wai sakin kiri shi wai sakin awa shi wa kanuriya
1: ana da gana sulin gairma
3: a gade gade kulla ta sai firnin bawo amma duso diri sai zai saura zai gade gade ran shi ga ruwa yake kishana duro yake sama so diri sai da gade gade
1: tare
3: yo kam ka wa putu konuwa dai lari dinare lari ulai a murjan ba wala sar kulla ta ala na ka wala ni kuma ro fando din ka kaji bubucin na ta ya wata ma gozo ne zo
1: yo na da yumzu le dana
3: yo a ta ma gura
1: a we na no yumzu le dana
3: a to anye kalacci umare
1: a san makoro da tai
3: aha yo yo martino yo ade rongo na marso da sadin
1: gai
3: a mu ko ne san ma ba mu ko ne furutuna lota da sa tamgara na marre ba su suna
1: kere
3: awa ko lindo furusha wanti mani mi adwan fandan bawo
1: gairi ma
3: kai ka fata rade ade boxin lamar rada son gonzare ana ne abara azu
1: amin rabbi amin rabbi
3: yo da yo jama'a awa bai ne da jin bawo ya bar mata zoro ni ras kan yana cewa na fanni maro wanti ne
1: amin ni roya ni ras kan yana balbalalo ruptum andro awa sare kada kada da suru alam bayan turo ba shugaba ba rai kai mai glazoro haram ikrantu so da ji kawdo ne botun to da goye konyandro ndale nye fele doni momi sharifi ara krenye chero.

0: kala zorof karantu ado fulay doni momi sharifoda karangay suro forskam doni adandi faton darason kala mita fiskun uskun nodda uwan forskam arandi ko yamare mawdun za sodu zandiono kala shi zay doni rakay mar shi chidikan re klan kude zandi kurade masoro forskam shimaden aw sanado kamaro zande jamar shi ma sanado ni diol waya manada furmnya na manande bonu forskam do rubdu nande bay nandwa kurade ma barachin do ya andro bayen turo ngo kamla assalamu alaikum ndarro kelewa
1: kelewa kelewa balay
0: alhamdulillah ndufande
1: yal yal tay umar alhaji umar mane
0: umar alhaji umar ngure yagulum
1: ngoro
0: za zirela nade umar tumanga nande agamar fars kamala
1: da na gatana
0: naam abi kulimi
1: yal tayro ose gona na ose tsera gona
0: gala
1: kala ka ada ni tanari tsane da ikuma kam sei awo kuere zoro awo dinai de kuma mukun ba awla ta ne awo tsira zoro ta ne dan waya adama ne radu yir tulra yir arasta mukun godana ta ta ala ta dukum le ta
0: ganji bakta
1: adama de a char mada wonwe ne awo dinai bana ta ro dai awo tsima ada tsima de kolatin le ta ejigi le ne
0: dire
1: shan aro wonu ni waya kura kura kuma kam waya na men tiro tsela ya ko te indo na dunwa do yara ra ko tulu ra ko man diri
0: dai
1: ada danga on ko te maru sinden dai am so ram di kura se ma ada da ta hazza ni
0: dire
1: ya ngo so asu zain te no tuma no dai na ka do dai ma ora ta kolo ta do
0: se yam kura do se ro tak sain
1: se yam se ma ta sain na te no tuma no dai ya se yam sam gana gana do
0: te
1: ni ne so ri sam zo ro ndi gana gana do no dai ya
0: tere
1: aise yam kura sai ma awda awda aka gulu ma da raka da kuma amna de ne ka cinyo no raka da kura kura kuma de da raka la kuma alama so kura kuro da ga uda tika mur ta cinyo ma gulu ala mai da zai ba ka da ran mu
0: go kuma waya ya fa nota da rubo ne jimare
1: ande so kura de alama kilogram da wanzu ai kura kura ne
0: alama shi biya gana no ide la shirma irumiya
1: a tira chat unga inga awla unga awgna nan kala tsu chat gina be la zai ki kamano de la ya tarangiro
0: ngela to mana ya alta danya kredi lo kala ngela umar ndira skinyana bendere o makala ya majiri gudna e jiri ra kai lambe alama shi kama maro gin sikini lambe shi rashid mara tikino shi arma odoi klanze sere
2: jiri rakai ro shika shika martikin bai mbiya rakama bi shika martikin dama
0: alama jiri num quran da fotu gudna ai jirin gai manayen mada alama gana ga de zuna ai
2: yo
0: na
2: ti kan mandu ya soronzo
0: da ne son dai go kamla son ganar ga ya tsauro duwa assalamu alaikum
1: alaikum salam alaikum salam
0: daro kelewa
1: alaikum
0: Alhamdulillah ndufande.
1: Anjana bari falata mandu.
0: Bari falata bari falata ngo ada kanure rakai manatin. Yo yo nyanga.
1: Au kurde azuri ya walmatai.
0: Na.
1: We au kurno yuru.
0: Ngaida.
1: A loktu ndunu amare gawano tai shaga ro kudiare. Dari Nigeria ya kaji dar gurbe da ya kaji
0: yawa
1: dari Mali Merin Merin wayan rukuna Merin ba mai rukuna ya mambar na Dauda manan zuma ba
0: gai
1: so sadin sai da tantan ma in dinan gure a wanda kaji dawo gula e barno nero ya zuma am Quran da ya rai jima buka so sam ka kamalo so sam ma amkurabiya da bango miti yankal ka so ma yankal fan daro le niya ya kama sam ma zai godana ure kuma mana ina da man da commentary da bale da ya wallan ya kurno ke
0: gai da ma
1: a kuma ro kure tv biya mu sallo awa awa kure ma ne ma biya di zero le niya kambo son dai kuma ro le niya muro wasaya ala nan kan yi kan kurama shi mushi malo su yi
0: da wannan namtu
1: a kure tan na madaro
0: zan
1: bari yar da kam kamar su ku
0: gela nyiro aska nyina bari lokto magono preskam da botro ta so kala shi benda woni mare shi di plata ngi shiro akono uro nyen ne dorma kapsu a wona are a wakara sho tok sina shi eto wana
2: plata da ka nore hora dura ra tok sina
0: go kama a wona kom dana maru urmai tamboy mai tambukin yano bi so tamba sam dana are assalamu alaikum
3: alaikum salam bale mai don shaka salama
0: ndawa tukle ara dubdo kle a guleno
3: sabu sabu bende ba dugane na
0: ngaide ya
3: alhamdulillah mama ya san mata ma ngoro de ban mata mala mo de ro wuce tinde ro de kana ko to marta wali taro
0: ngaide ya
3: ah ko dubai na ka da ande ro ita fi luwa ko kalma da ande na
0: ngai
3: aka ko kina ru da jira mara suru fanga na go ya galce ma da taro ru ku dela mama yin biya wai durin ngoron doro
0: arma durin da ita magana bajin ba
3: oh bajin da are uno fi ta ci zuna da nan
0: are
3: na'am mama
0: na'am
3: eh zauro bayan ku da an da ku na zuna
0: kana
3: da ara ara da sanure ya kullu dangala ara ne kanure to da to na so an da kero a cikin gani ne da kin da sala papa sun yau ara kanure da a ta ko zuna ba ara kanure kan bo so sha adin na kallo ne sai
0: gaida
3: wala fi kulli ni na je na ta kuma mama ya kun na ma shari da ya an dirin wa zo mara an gala de na re sai na dai ala ala ne kanuri ya ko za ala ne adan de kanuri ya je mara an da su da zaura wa kun na zuna bayana sai fa ngana ki mama ya re
0: ke la zo mara to ngana kala hu na ara ko na go dishin an jiro
3: in ga ido mar ma wa jiro kuma yana
0: ke la zo an da an jiro as kanya na karai Aisha lokto ma gon faras kam da boturo ndan go lokto de ya andro mako afsin dai abi ka wuro ha mi kala ma wudun de gonye shi na maden
2: aw ka wuro ha kin na am kura sur ciza aw kure kure rife ran zar kalaksa saudo njereng de so asal de so rakan de so fira gozi ajire kala gotar kalaksa ma kari kamaram nan kala kalaksa so ar sam ma kalaksa so ku kam kura inon ba ka bo gana inon ba kala dungulum mo kirata sa mama ta furmire kala dan kwalin tirerna yo a kure kure gana kalaksa kalaksa sauro mandin za kirb kalan za zaksa sai am kurar sai fira sana na dan kwalin za sare ya sai am kurar mandin za kalan za kirb zaksa shin za mu kon zaran gilar na len za kirza wore kinna le ba so kaji ba so nafsai da sai fira rune kuma kaji ba so na le ba so nafsai ba kwanza so sai kwanza so kam karai mama ngarzai ba ni fato ma isme tetek ta sana ro min da ayo kam le yero dimi sai ma sa masa buksir bu mara wal zara ku kwanza so le da na ar so din tudu ma zai tudu kam la zai fom zai onya sai din ngala za am kure de sab kure de nafsana ro wala na ma kam la kam gare mama ta mama jumba
0: jira
2: ana kala sa so round de kure kiji shawa shawa so ru zai de kure de
0: gala zo
2: ku san maka so lambe ore nafsai a kure da kalaksa sauro
0: gela zoro
2: nalen da yi moji raile zai ya dori juri ata kalan zaman nan ba ruwa za kwalza nalen da shawara kirza albalabil da so kam lamande so samma so nalle kure

0: Ngla masha Allah so andia krent rohrami krent inde so tama imbiji nandie tam tam do inflendi adi konwa daje harami krent inde so wande kan guest ne ndia gosini kwa mi san first come de tam tam ma first come do in lamara dile fine and right target ki yana kraye kur first come de tam tam ma first come do in lamara dile fine allan modu do muhim ku ekladin santinyen ma ade faida doni namshi lok to doin ngrien klande swa fitu kaswa doin kantanaisha malaria not na my clan andia bronna karnoa jemi doin shi kaso doin namshi da saladin ne aye kasun zawo kuro jemi so sandia delta ngau adelan jemi doin shi namshi da faida tenne ai dalilo sandia namshi da faida tenne karnoa ngau adien kuro Kusacho ndi kwe doktor kwenye chapmba lita duin na shani lefai ya wuzna. Shia andiro dalila duin siku futukula chef lezi na yeshi. Kaswa duin kantana adu. Loktu duin nangriye lan goji neklan andiro benzi na yeshi tima imbiji nandi shilan ilmutua. Daji doktor gile loktu alan nduso zauro shi kaswa duin kantana ya malaria adie zamjin kuro ai dalilo
1: kambosoro amdone shi sha sandia kwasa kantana ide taidazi zamzina da jili dulisina naso ngilinza u man chidian ngili u marana zai biya u chidian nadi taidazi sandia malaria die zamjin ai magadero gi ade loktu shi tada ade awshro immune system gulzen do not yere ka da taidazi awo duno so ndi nankado adi manchi tisidi nankado dialogue to alan malaria adi gi kwasa gade do sandia satana ay rummin da itaida zi sandia aziajin lokto ala saya kangela ya erosikin buga na ya ese erosudin kangema kangena abala erosudin imlan har mutu mutu ya erosia sikin dai amdode kuru kin indimi ngawo dulisina na sanza u manchiria nedin kuma jiri kishana diegi maso sandiye loktu alla nonuma da ishe shi kamwari de giro walja dunoti ya ushuro immune system gulzende gananga ojin da ade ishe nonuma da ishe taida zi sandiya kantana ye zamjin nonuma awuwa ajin di shi dunoti ya adi naturally kame jiri tinzi immune system zidi dunaro wallo noma jiri kwasa asana nari gaya kurun yami man girzi sandia sotulihin yo dai loktu ala sandi dunoti ye gana ngawro waltina nankado imla nonuma kantana falso njiso nya ziri naro tilan awla nyuro sidi naro fanumba ama suro ti din awa nonuma awo ti suro din dai kama gana gana zikchindo isu nguja ala loktu diya rosuluna lan kama zikchin panimi dai ngawa adi sandi kamu suro adi dai ilumin tada sasambuna tada kambaye salakero waljin dai awbi imlan kwalzima tada da yembo maro na zimbao au shiro au kanurin afunon na shiro asara la gulzen miskare chmbeishe surin yo ainso asamungashe malaria di surin kamu suro ala na ulo dai awo kinyakime awbi amdone kinyakime sandia awade zamjindi sandima jiri rashidia amdone ngili pirakin luko uno ngao sadina maso yo namnum rumia shi dulisina na gulngina da kamu kishana diega igulngina da rashidia gulngina sa ngilinza pirakin luko uun samin gulngina da ama yin samma namnum rumia amdone kamduro olono maam au kamda rashidia da seidi ba duno tinza yada ngawro waltuna ama shitara do olona dino shiti yada kirman chitu sedin so da amso ya asuza shi duno tiye de gada tidi shi makolzu malaria da taida zi kama azia jindo walji haya meda abor shi nonuma kirma mosquito net di taida zi ngila ye taida zi bana sedin ye dalil ziri shi mosquito adu faida atu mwollo noma da inya kantana da adu katendoro ba awo sikina kolzu ala iman kantana di nyuro pati mba ama imlan halandela mbe amla kunum kutu mbe na mushen buata ya ene da pata kunutiza na mushen ruo auze da iloktu ala nkantana di so ndu sandia zirin so ama kame kalkal lufutu turana

0: Yari da sai an gudu da ya coce gwanda da idan zo wuro kurun no ma zai ndro kalak tu fulak tungu don gusa shi masa ya cezo alle mi embe alifa da tsauro uma shara kana da yasa ka sai embe ma faton rako duk waya ga ketram ngana a kai
1: shi kuma ba ta rukin ma da aifan
0: ari dan kari kanu rikul ne da ai kuma suro doka ti ike ike ya satulu ya ala bara su ka musu musu den ya dan karin traba da ka ji fitgulle galagari sa ari mun ya ku an ga idan ari ismani magrajin surorin kurulan ya kafula salan garrume a jimayin dume dai kurre nya wanda ji agulimi kaman doya ya kai fisuk fisuk surorin kunduma kolomiya da ni man doya ya sha zarin da ya suka amka da man garzana ma sha ne ngure ngure ye kurnotana
1: ngila ya falmata gilengo ya waya jiro bayan na sirna na sha'awa don ne she suna tana island kurutu mai lambe jiro ko shikar magan na adjibin ne sai shikar magan na adbadio
2: mun dia tas wada tumatir ya kongana galisa ya kongana pande dan bin dia baba kam da kai ma dan ne su faida tin lali nan dia suriyo ba kwa ison baladiya ba mai mai rambe
1: ngodiya ala baras kuro sai bayan na sirna kala futuro ne faida zan sor na island suro bayan zaila din hatta motun jeje su ganala talisa sorna na sha karma barin za gadna allan clan je din awla daure dunman biya kshana do ne suro fatu fatu lan barin za sadinnan
3: climate change gulen mari sama shi ma illado aw shi ma da andiya zamzuna kuru idea aw shi ma da gwamnatin clan kuten shi enjo sa gab suna da kungiya dina kura kura sama so aw shi ma da tidina kara hari su hatta barin da so affecting sidina isi har kambudoi kame zuin mai isi gana wahalar walzinar sama so sabab da ma
1: so bayan da din sande hatta na ga dalil zan ji tafsa so to doni sande kula an za obi gardna shi ma dro fizan sana
3: ade kuma shi ma bayan dikin din dan kiskare faidan zuri na sharo sande awde bana jin din dan kiskare suro kulon zade mbe ro wallono ma kulzu kulo de mar har jin bawo ari ma sik nan de do am soro ikoro e plane ari bronna na din doya so dan kali so sama de na amma da kuma this time da sariado ya surwa wadda yana din daji cido fanga ledro kiska gana datin zai kiska kura yar lejin ba suna na jiri kama alawan na hallam soyi ikana tiyan ngo suro fanga lemen karasum so alefam so na nam so sama wani min daji ci fanga ledin kura wadda dirizi kizina mare hallam sisima aro shawaro ye nare kam so sa bare zan na wajja daji hallam so awla sar saka kuru suro do fanga ledin mangulo so lemun so gofa so ya uza dan kullum mun ji fiza ne su sanje inji so dan da yar ma wado shirga baktawal kaji inji sande so ka ande ma baktawal kaji de wasu na
1: karma daram duwa da katana da alaman nas kurun da yi su din nan ma yasro kuru indiya allan ayye kan batun zin na sha kshana su ladan
3: awa community mobilization bay
1: ngurunguro letina
3: de na tunin da karaya ngurunguro so da len suro sa da ruga na man ku kuntawara ka first quarter second quarter karaya alabaras ka ngudiya na kuru kama so da na zina kalan zai fatuna office do face lady lan kamar campu and rokan tawar zuza sanya training din
1: kuchana lasar wanda anda kirin zaya sai a washima dilindilam time surun gurun gurun gawin allan futuro sai azai luktun gayi gurun gayero len winin klasa de so anda rap tailan
3: ari masalan shi bila maso lanso daji ajaso notun zala na do len daji misal kamar jiri mafala ba mala mongonola biular lero lonoma kawliyen maro sandi notun zaro leen naptu somno ya delan imu Finlandia faine da jawe sandiro aw shima de kur practically da yan aw shima da plan futu do kiska kokta so da yan plan ade
1: ngila masha Allah o she kasar malin sadiq Allah baras kuro bayan na dimma na sha awa dole kala bare fatoi tidin ma na sha shi a kare Borno ciraram doni suro ciraram doilan ngila masha Allah rami karantu ndi tumangana andia tuturo gawin suru fraskam dune kasada kushana folo chisadi kuradi mah ala baraskuro bayana tidina karakla maudunde dune kasada kushana folo chisadi na sha sandi baridone gadna ifatwe sadin ma tanasmaro sandi kushana dune butrimi sandi azamzun kawaranza sawa kwa lzana ma futuero sandi na sha kumbundini ya suru barenza shuma ade lanto ndine bayana tidina kara rami karantu ndi andia gayo fraskam shumada goyo kwenyen
4: ngila mal sadiq da jinda lenye walte ko don ya fatima bukar ya da kirnye ishe
0: alaifo she tiro faida zogale gutuna da ya tiro faida kurun bps din all size din ngai man kuru sha bayyana wallona ma anda duriya anda fruits done nutrient done suro kan bugar ya dan fandi en bar suro zan fandi en kullum suro ga kan bu forin bayyana yoku kun bu forin man do suga isu ando zuin sai ta kaskai da kliya especially kuma jidi don kali kan riso shuwa ka bultuna da yayi ka do shi lan karnye ne ngai makuru shuwa ka shi lan tullumi anjin zukurun faida timin
5: masar su yayin bai masar su it kon gulce

0: na rishi la rangam pote che de yaro fayda timin jolob num la yaro fimin sai da san maso be sai lan fayda te ne kur alhamdulillah bi aure ke mukal ba takisu gai bindir na sarafi yan ba shilan fayda te ne kur tayda za alhamdulillah fayda te ka jin zufanye na
1: Glazoro da ji ngodiya a waka da bayan na sidi da kila kasadin za doni a gardinan za so da kundo telan ngila da ji nda walte lenye ko doni ya waidi ya walte kirinye ishe tanas maro surullan futu da ne she shawarin za hazuna kushana amin so doni butrum ade sandiya zamzu ngawarin za kwalza isa suroyar wai allan kininga tenin
2: Tumoroshi na adan tumatar da tumatar da kwashinon bai ladan
1: ai suka shi dukono
2: inji da awalin ya tere la ka gaden kudiro ya ten amma ya kunin gari suna tumanin bai ga da gonyan amsa da wafan zai na wallo ma an je da kin shi mara nan je da biya gana dol kwata ya na la yeni fulla ya yin yau alikon da chiludio kar sun da chiludio awa ga da mara su fafajin tirin baya dan di mama an ci fanni me tafirfim ni ma awam normal mbun me adori me afaida timin da su ko kuma rawa kaso yayo ma wangana dan ji ne satin amma ni fanni me ar futu rombero ni ma yetti murazi da su ko afi ma shawunun baro faida timin da su ko na da biya dog dog ke sare sai adurin za faida ta ko alifu har sha man ja dimine dine tiro gana ga sirin kundu so don di jabu ba sai alibo teda zu bro faida nukara sundo pino kama ama nye wun kama en litaro kuro le nime doktor ya nyuro awa faida faida tigar jin mane sen kuru sayi nima patro nye ndo nzong ojo sen wanji ade sike fanji are kamaruma farakade fanji alan arambe nga uli mbe nga ngalambe golto mbe kiri yagul nyana alifon sitana ade duk songo ya lembu aru rumen kamarambe sama kuru nyaga kefle ekit salamu kwa mpi umabara waljin ama pan nime de chiche mea gwanu mzongo mdiyam dia sike wende muko dunoro fiye nemende chuno gana gana dio kungo kararo lo madap sana pandi edu wende runyende alifu ari kip kip kip ndemi ya chikiri chikiri ande mnyawa lai kila shawa ya faton soruna edin kwat kwat nguro ndi man piu piu gwazen karasende piu piu ndi mnyawa gwazen ishe kurusuro ni kari ande kale yu ya awende fayda ati ya ndeptu ya da ya tinda nabla ndi anchi nye nade futu kujuma ni minumaraba awla ama igida ama ya panzi ima nyaduli ima juku ni ngatui
1: nye awa nye asungra ulo ma gripretin shikirma awadune gadna ya adidimin
2: are gidi frat are tun bulande man and is kare kiri nan yan sabiya belen me and yana amin suro kare kiri yan
1: ngila zoro yawa ngila man sadik ngodi ala baras ko kishana and so de kasada sadina kashuru na sha sande kin nganza so da furo gonum gana telan tonus maro sande ya lanza kun tenno raji dalin ye kodini ya fatima bukari ada kirnya ishe tonus maro na sha sande kila kinza ita ga sennen suro karab kanza ya allan
0: karabkan da alabara su kan diga nan ziyaye kan miya ko zuna
1: suro kre burun Allah
0: yarwa mata mu koma gona gai su platform drogulle ne ya sai fanti ya ne fofalti ya ne kirma misalu a wannan den ba bitru su har sai narin yuye kusin da kaduna so jasori yuye and rosa
1: ne rozuza
0: ah
1: daraja jiran mu ya fatiwa ai sululu na sharu ne kishana so isan da ci za tare da za kanan ganza so da banatila
0: ni faton nam gata en kalci da mayen kalkasu mayen kal loktu do ne gana lafan lum waja fan nimin a wasu bare nimin duk kiska kiri da fan zunur shin mesran indin zukan gurno karo ni menan kayaro kiska kiri kam nam ko ngama ma waja sa yaro mi karo ni kujijin ar doctor asogulza kuru an de kala ande dia banajin ba awla ga de gi misal lo kare kale ar karma notum le nam nyocin tun yo yaro chudum nan ga fan nimin gainum gunum dorum karasu alaifo faida tum dan kalika nuri ar sheti ro faida sinatum kan taudiyo uwe surolan chulo faida timin ngu wonoro wolo na lodo ele dimin mashi mi ayra yim kujifan min yo atide suku ande kalande da asunya na rolo na ma riune mafuta jin dan ayra gulle mi awado ni waja ne ra yar tulur uskula yumin da suro fan nimen tana tana rolo na dialan manda ma jar ma aw yumin so ade suku bokoti kallata ya ibu siminti ya ibu shinkafa ya ranye kati kilnye fiye shilan kare kaliya a hukun bai da sama hatta masar da shiro sweet corn guzanar surbu ila lijin kuma ro rahama manguno shapolo indian bai kamla jiri kusin so da amocin jiri aka yi da bana shi mar fandi ne wallo na ma taidas kama bana jin bai bana da kama a umra din yana
1: ngila masha Allah taidan yin yiro askrin yana futu da yin luktu magonun fraskam don kasa da kishana furici sadi ada rubtu yelan atiman gana fraskam shi ma don ya kurno zina kur ade ma fulan ya don ya yin rubtu mi fraskam shi ma dero
0: insha Allah bari ya yarwa don ya iske ne kurwa taida zikurno zina alhamdulillah ala ne san maso bana zaka maso kasa da gonyo bari ya dewu kalan da bana nyo asir kalan da ya zanyo
1: ngila zoro ala sumu karuyen an da kirin zana alwazu ngila yoman sadik na shakama shi fatima bukar ade bayyana sidina hatta sande karfkan zan beji sana wani a wando shi ma da fodo zai a wala daure sai rudin man bijiwa
3: kirmaro enjo sado shi local da international da sama isana ande sa muko kliya na karaye ade kuru banan je ala barask na tamatiro nazin daji wone sandirima worne panza yayi ande reklam so da fayen kuru amso da isa sai soro cinan da katare amso da gulle na karaye daji tumangana sandiro nazi ya wono tun zabao amma cinan da kata isa a wono zai gadi sandiro fulen kuru sandiya futuro latara wuro zamanin legendo sandiya banayan
4: ngila masha Allah darda jiranmu na shamin ai suliluwe kinin ga kashana a da kan ba
3: kuma shi zaman da yana mare ayudi min ai audio ware rumin olono ma kaziro gambo
4: sai kashana dia sadinno walja
3: ade
4: kaziye sai asorin ba
3: ade biya kungiya ankal shi kan men gal gwamnati ankal ade fallin zuburon zare tamando audi min dia mare a shi mare ayi kawon su shi sha tudo adike aye ai lokto gotunzo tafakar finin tamando nan men galleri
4: a shi ma kasado
3: aha go kuma barin ga fatoyi ne mana ai da cinim karawa lenimin na bato fani men dimin na ayye so a wase ma sama na rumin nzuri wa shima da rumin ku bare ranye ga bula na kilometer fulan ranye bare yan ba da bare do shi kuma klar mana ma dieno wallo ma shi san ishin ma da replacement din dan shi kuma mana yan ma klar mana yan mare sa prato sharan dimin ku tulu ma bari wato mi kana dimin ku tulu sa prato sha dimin shin nan girgi yan bugi da shi dare mare loktuare loktu da oda dimin na lokta awu bafinna awu kan bujinna san maso na murmin lokta sai mare a kudikin so bari dikin so san maso lokta yerman awon be shiro a availability gulan to aiso be available olono shiklan zai awu shimara banajin
4: banajin yo kuma sai kishana da gullena ma da sandi sanzu fa ba da sandi zamsu ga wurin zaman kulzana futu da ne sandi awu shimada karawa kasadin zafuliya da
3: ade
4: futu ne kadan ganza so da gonum gana telan yo awa gullimina da wani sai taida zu motun zu na shan za so lan beji kurumura da beji tulun za so ro muskwa
3: yo
4: ko ilan
3: ade awu do ibadan kusiso ro mamare kusiso awu kontinalan buso mare da ji kurushi bundiriso watarin kando shi kuma jifita so
4: ade
3: arso mare so awa fallan da yare sai ande mai den da ji kuru nan den partnership do ambe isan zo wala jiriyar mamazan da jikuru ndar sun da so tidi sandu soro isan maso yambe anda sai akilti luye den mambe klandeland den mambe kuru sendiri kasadu do ya ushima da fleza tidi na wolono ma kama futu shi ya fatima ruso sarina da wolono ma am kurandiri awda kijin zafanzan wa usadin sama so bana jami mi yana karo da jikuru awado fallandia klafona soro no zai yayi isa sarin soro kumbali ne shima jiri kama strawberry so apple so gulenare kama jiri particle sha futa woni min so ala so sama so awase ma du fleen
4: ngala masha Allah ushe kasadro taidanin bayanna dimma soro fraskram doni kasadika shana foru ci sadi Allah kuru ade ma tumangana sandi kruntu de so tamtam za gozana sorodlan awadu ne futuye kin ganza so da furo gonum gana telan smukaroin andia karanzana ro ngila soro harami kruntu de da ji lokto hal za sidna na landar ramdo fraskram kasadika shana foru ci sadi ro keshe tumangana de de tamtam doni fraskram shima ade ya gonwaro kruntun da so buru hawlin ne da bayan na fanuwa kula kusota yanya hawa kur'ade ma ya falmata ad ta nan so kishana done butur mi sandiya zamzu ga wurin za su hakul zana ma huma na babaina ba mai lan kashuru na sha sandi kasadin za flyada bare done gardena ta nan so kishana yi sadin ma allan kasadin za flyzana sadin na kashuru andro bayan na sadina kur'ade mata na so ya fatima bukari rakonzalan shi kishana fatwai shi kasadin za gozna suru kren de borne adman shi gadna done kishana ai fatwai sadin ma adlan shi ndalamtina sidinin awa kadai andro bayanna sidina suru gadna nzela din shi koksinai kuru shi madelan hatta kinangan za banaznailan andro bayanna sidina kla zande done wasaya rako ita gadkena lan kusotai martawa Sadiq Ali Zangeri andro bayanna sidina nasha kasadin zaila din she kurnotuna kur'ade ma futu done shi cida ramza great green wall le kreberni sadinnen shi andro bayanna sidina nasha kininga kishana so ila din kambatielan glazoro ngira ushe ushe gulena fandam fraskam shima da hadar nima ilan kurutu mailan beji awadu ne kishana wuzna lan fulan ya donya nye riptum andro bayanna yimino
3: para scramble so kam sura fanga no wallara ande cinna de kata baraz gomna na da establishing de omalar de da futu nan karochudo daji naza andiro ande sendia gonye futu matinaro kariya cida en biyan duso alamye ne play ne kuru loktundia gonya o shimara jen kama konga sama soro
4: ngila masha Allah har mikron tunde kuradi ma modudo ne gladin zande tana da shuma gardener adoyin kisha na fatway sadinma ta nasmaro saidoyin fituna sandiya zamzin gaurun zasu a kolzana ma na sha kumbun dine a fondoilan larda adoyin forici sadielan kuradi ma audoni suka modu shuma ada gonyana da shuma sandi kisha na gultuna ma adu bitir mai sandiya zamzin gaurun zasu a kolzana ma adu ta nasmaro sandiya na sha doni awado ne bare gardener wuzna ma allan sandiya ndilamta bareza kuru adema surorlan foto gana yin gaji turinin clan maudu shi ma'ada zandeyi ta nasmaro na shahado ne sandiya kumbun dinya fondoilan tumangana ne ndiye tamtam doni maudu shi ma'ada gona suma karuye andiya karnuwa saudo ne ndiye kanangan dofu yeda kambati yelan harami kruntu ndi allolono ma nashando solan aiso duwina karaw kanangan doni kishana allan kambati yelan
1: karantuma susu kusota nyi martawa ya Fatima Bukara kuru adema ya wa Muhammadta ya Falmata Umara
4: kusota nyi martawa rukoyin
3: sadik alizangeri
4: gala masha Allah
1: susu sawanchi da ya wabana zafras kamshimada nandiru tamtamaru itaga tuna ilan wukulayin Fatima Grima Modu harami karantunde nuptundu aya sayu sawanchi da alhaji gaji meduwe fras kamshimada gozu kwazin na sha larda gade gabsuna
4: forici sadelan
1: sawande cidaye sande cibdawar tana andro a bayan zasuwa kunjoro
5: gala zauro Fatima Grima Modu nya kusutanima andro kalamodu aden alabaras kuro bayana trenaro tamangana kachana gade patoizo loktwala andia krenzan yayi sande suro awado den zande tina maden sreswa so ndanaro tumandia biji taji krentu kabdoni paris kamda goye konyandro lenye fledoni askiliada krenyeshen
6: Ayani anna leyo yaida leni askem

0: زول
1: زول
2: زينب الحاجي علي
1: Assalamu alaikum harami krintu nesa uso tusura uso andia krintura kumame ale andia fraskram de tamtama sambisura krintura mbaruwa maadiro kada sudina tenesa kusura balbal nde zawalli alan awadone gwe ishana adishuma klasa mnonone chikuma idutai tenes maro njifaradone gomnati amayaka duya itaga sana ilan tenes maro kuningadone jemi aubi kishana adone karason juriso goza isana masu adia aiti de dao jemiro isaya kambati nyelan Taktina wala na maa nukti lefa isu ada kambata fondo na nkaro. Gwamnate askira lada Nigeria ya sandia ya nzirtari wada ni dao hazana masu ada samina kashuru. Surado ni sandia samuinya alan. Kishana asado ni dao nzirtari wae ado. Bauta tani nkarasoro lezana au bi dunodunan sandia sadina masu ada. Ngao dao jemi ado isana ilanza so duriso hakuza isana. Aitu dikininganza ada kambati ndurido ni gwaza isana adi ekilan. Nashara ni gwamnati hilado Nigeria ya mayaka duya amkuras. Chikumo iso aso tutin tanas maro sendido ni isan ada aitu di dao jemi alan suro nefailan. Kazi iso sori mbalan kininga tenye lan. Suro kawa adi elan. Nashara ni krendia bonnoi buniyerwe alan. Samno tanas ya mayaka duya nashara ni delami gwamnati ya. Namun chukuma idutoro tanaso karapka adone naptikilanzesha al-amin foundation nin botilma ade samdiye samnodone chukuma idutoe ada akilada. Kininga adone sandiye kultinama ade ya waltum dirine mkura kazi ya adone sorinma ade osuluhwa matua kininga zafu yesu ade akambatina nkaro. Durinza basmagi hata sandiye kishana adone natula nduno dunoro sandiyo nyaso asade nduriso goza isana adun kuntenin. Samno shima ade sawa itida ibunu tijani kondua sheta nasu hadarzu bayan kada ande wana shashima ala ngozi isina bruhawalin ajadu ni burni yerwe ade azandia zina kila samno done itaga sana ade lan ayiswale nasha samno shima ade lan bayan tu wafutu zandia sana ada krinia bayan kamila fanen
3: Ni Muhammadu Abbasanda district ta Yarwa. And ya matin zari do ya kamaroni sai tilas nan gwazan da za duri sa sambo duri dai a wanda dai no zairo isana yambe. Surodin sai ya dole sa kinya sai sa sambo kwanza dai ce ni do duri za kura sa kuma zai sana sai yambe. La zara asla ala maro biya. Suro campaign kal karadian kal duno dunon ya sambo isana yambe. Kirma a wanda ja surana. Ai wita duri ya ai goto kro jama'a do collective jama'a so dai ya ardiza nan gurin za su bozo ya baro suru jama'a din kinin gata sai ya awalara waljan al'ada su warna don awan da sai rogu yana da ai tana anotin ya dunguro suru lardin kasara kure din kada zori zori san muna laso kamala fitila kala ngari san busan gubelan kullana laso ai san maso goza saudin ne imlan mai riman fato ajaila fato wakile la wata awalan akai man saudin ne duli wura zanne kra zanne le za kam zanne and ya korumiya wu kala ya wa korumiya niro kam doni ade yeyi ba anzun notin yadi ya sabbu saudu sulere lan lardi ya shago su sulere montiro suk kamzu university to mazu office of kurar world lardi ya kam kurar world na andi mai no yana son be
2: ajande kuma da le dunu da wa da duwe be
3: yawa farku doni kirma aja kure ya kirma ya da ana har kure da aja har a war duk mun kullum kam miya doni aja ro kun kullum sai ro ne yare gullumi ya din da amma kuma ya duba
2: ai le tire da marshi ma ta tace
3: amma majinsu ya amma gwamnati har ma burun din sama panzana ya a wado ni complain ni yana je panzana
2: ai buru do sai rahau
3: a buru ro sai rahau yana dan nuptu do ni institution gargaje kilan zin da waza do nupturam shiro district la da din ma da da sai ro sa do kurman wanda aja so da biya ngai kindaram za ngaware local government yero wanda martawan za daraja za kure za tana da sai yaksa mai ridin nuptun za recognizing constitution da su nupturam sai ro sa do bajan zambe sai ma awan zambe ja ba san mazo sai non da aka ro sa
2: a da tida kurun kuma amda mai da
3: sudi ala sudi anjana aka roru ya amma dare da zura wasai regulera nda ma za anje samma sapsa am local government am majalisiya am gwamnati da samma so sapsa da awarin da nami dai collectively discussing jeya a wadoni anje samma so a wazuru yana da gwamnati har da gwamnati da ala sudi an gila
1: zoro har harami kretu nesa arishuma ajado ne na shabuni yarwa ye bayan kadda ita ga su klasam no ne ita ga tsina kishana kurade maduri so done goza isana masu ada aitsu dukkanin ganza so kambati injet kuno so done turin masu ada grunan barokun don dawo jamiilan kinin ganza so ada ita ga tsinan karo na shado ne ajado yi mafaye kwaltino she samno shima ada hadar zina taknui ma shehu ma na fallo kara zurtariwa ari hangal lazazana done kumandiye niskiya sudu jamiso ingawar zawalata gile ajado ne mafaye abba shehu abubakar garbe ada aiso le zandeza sha sawan cire bunu tijaniya cin zamfanyo
0: shi abba kausha abubakar a district head mafaye kuru aja mafaye kuru masho ne gwamnati ya kadu ya sama sai
2: na samna gutuna ma adela nan dima ya kadu ya so dai aiso dan dai amsa duro hawo kalala marshi ma da cotto ya sai
0: a wajin da a wurin nan nuru mai abe ma done mai yayi ruwa zana so sorun ba amma biya kutu har sa amda so din nan mai andira bodan bawo dan da so da bulan gaifi zana ruyan sala an kuru gwamnati gwamnati sai gutuna ma na hausa da amdo ne committee duro manakin wani su gwamnati da amdo ya sama banna zai dalin zai ayro walje amdo sai da jama'ar maraka sai bula mai Allah ne ajaye maza ada bayan la ne bula mangoro da ya maza bula da ya maza da amda sauru sasa da lingu da fituna hada kaman da suru da ku isa ko zuna har wani tuna wajin ma fu nori jira wazi bukin ni amsun gofe ran da suru da boko haram mi goda sana shawa shawa zaka dan bisara nan ya zan nai lenum gani mi gulima ni ra shuru boko haram mi gani ya family da ruban na kudi mi furun mu wajin ba sai wazan nan karo aja zuwa ran gambo commission mi na fiya su da mana yin talaka mu ai da fazu san jira mana zo normal nuwa shuru mi na wajirin gu kuma ra ma fala na wajira da karan fundike na karako a tsarin doni kanin yiyen yiyen kuma anya karin ja mun jin ba sai yar bokare mai ranya ne min arisa yo dalin zin sai ya samu da manan ma daya ga kuma da su da kuma da tar mutta finya wa sha zoro karo
2: nan
0: sarara sai lera agulte ba
2: alan guru nan gam au daraja don mai akadu ye da suru duk sur lar da Nigeria idilan danala futu bure idilan faltina shi aulan din na lan shauri rayuwa bi ya darajan do annun gundo da wultum hafte
0: wa jin da andira raja jangalan da chai kalaka saudu ku tak posa raja jangala suran bejiro wallo ma bla ma la na aja darajan da ko tuna gwamnati ai manyo sudi ma raja jangala bas ma kalama la ma lan da maro ne min kundu bula re su ga yan no ne min adi suna adi kalason ne min dalin nan mun min da kirma ku tara tambiyan goron la na bla ma no zai kada kato hayar ismi abron la na ja bar nyo sari ba amma ku ko agent ma zan duya ne ba to haya ce nanun ba ya ja kuma ko ni min tara la kurwan no jumba kam la ku na tin tabi mun tur da zan dusul la an da su ajan da gulima zuno wan no jumba ya zan rasul agare boje nan ka zuro arja jan galla da solo ti kuma mai ado duno tiya a wagab suna sa kultu tiya da shara su samma su an da ya saya kulza ai so sun dala anan ba na suru sa ya lan ta mangana an da yirin da yirin boje nan ya la ya wasu ba dalin zuri
1: mi krentun da so tare so sura bulbul ne tam tamazawal li allan karaye radio na raso international nan dio ita ga sina karam ajado ne huma nan mafai abba shehu abubakar garbai bayana ita ga su ta naso sura zandido ne sha bunu tijana ita ga sanaye dulodo ne ta kazido ne kishana durigoza isanan masu ado shi malon za su ada chakte yeklan karantu mai tumangina kwa abifal suka gile lamar shima ada kirto ce kai jawon zafan jasirana kwana shado ne kaza da lado ne karab ka samno shima ada ita ga tuna adi shima al-amin foundation ne hajja amsatu al-amin ne she zandiya ita ga sana ta naso shabunu tijaniya katab ada kirto suka na sha gwamnati na sharo ne mai ya kadu ya ada na fallo kulzu sulhuwa matiyala kuluk nasar jirisar sandiya gumcoyen suro kaurin za ade lamfaniya jawo done kuragul tuna ade ya fantin
4: a waga tuna ade shi dima samno dima kilanzu da chama sandi mai ya kadu ya mai ya kadu ya ka nuri ya gulzana chama mai ya maluma sandi ma wasu ladina da yi sandi wasu ladina da jici da gwamnati amdo hin kuma gwamnati Borno lanci da zai amkura high level mahari yana da amdo matsayin zanaro na zona amdo hin gwamnati professor bana budulin biyar sandi ma da zaka za da laye nan gamlan ci da da ga sai ma to da nan mi sandiya mai yande ka du ya da kulle kula musamman duri do hin kuma turo iftilai Allah ta sambuna yanza so ma yin du a wanzawo marno zai maso adiya kuma karabka in cin ruwa da man duri ya da duje yon wala an mu kwanden be annan kaduru ad awu gana gani ad awu an de no yana ma futu tuwaltidi na ide suku kam la ad shi kilan zama kan bu kwanze ma asari balle kam gare gozo rojen sandiri awu ad sari no wala na kudu gozo ya ba isu dono za ko zina gele ai nda gwamnati de hen nozu fasal lada awu don sai yara san sari masu ada nozu gwamnati de futu in sandiya bana je gwamnati de professor ba ana umar azalim kurkura ungu kilar gozo na hatta ku an de karabka kare bullahi civil society da mai har an ji abana jin cidan da giyo so har nan kado da ai kam doin har awade makro wade klaro gozu klan ne lefa an diri fo borno ha in sidin gulja ibnati di ba professor e ta de kol jimba da ji gwamnati di futuin asujin asutun zuje da ai fut siriya cidaran man gare gare gare ilmu ya so ne lewa ya so kun madiri gare ya so information ya so alan da ji san ma son duso a ministry zulu taro ayo sidin fo sali sudin doka giri house of assembly do sare house of assembly so dia muko sakici da zan sandi am local government ne do en kuma bi madie sandi ya kafurtun zalan a bisa da awad giri kazin yare a janan za so da la nan za bula ma an za ti rofat sa banaza a wajiri ya de kurun zufan dia
2: aulada wa nada
4: gala mara wule hasura alan du sai kazin zubul zina muradin zubul zina auraksu sirin magul zina daji kuru sai gwamnati ya de a wadon iraksa sirin magul zana da chama nadu maya mati ari mari furum ga yayi cin nade ari badi yaram
1: ari shi ma bayin do ne hajji amsatal amin kuma zu do ne alamin foundation ne na sharu ne kishana do induri so gosa sana karalan ada aidin mashi waldo ne sorin ado shi malon za cecen kinan gan zafu yasu ada angalwatsiyan jami gabsina ide ngai tuso gade gabsina ada bayeklan dalil do ne su kishe mai yaka duya kurade ma dalami do ne gwamnati ada na fallo kulzu cikumo yasu tutse bayin kada ita ga suna kurtman gana karintu yesoi awaka da surobenz adela mfanzana amma sonye na shalar dande fori tsadi adya loktu yan sawun zidin London Nigeria crebon re basingi lamara ne cikumo idutai na shasan din zartarewa do hazan su ada sun ne fansan da jami'an jatkuno so balankinin gate ada ita ga saint tanas maro sandi duri so do yin goza isai ma a fi ma sandi klalamar adin no zai boto tanin kuma da sandi sudina adin lardoni Nigeria ada Brunlock to Yerin Nadonis wakil de Amadu Haruna ita na so cido ne Jami Blood Defy ada fanzina kila ayede kishana do ne isai masu adukinin ganza ga wada Jami Rogasana ila tanas maroduri so goza isana adin kurare ma sandi Jami so ada hayede ran kasharan kazido ne sorin so adelan ayede sandiya monza so iklan go awu ne kauriyo sandi Jami Blood Defy ade wakil de shima ado hazana ada Krinia Black Maskin gabsira dialogue tie rien
5: kuma malam Ibrahim Shatima lalle am kuma kamwa jiri kuma klanja tonna din na gurma da laye kawo kana gwamnati ya wuro alhamdulillah isana kawo isana pima awo lefi awo wuro wayin din ande wuro din na shakanja din amma hede a falma nuna duniya ku ya duniya kam bulla da sara da kalaman nabta jaw duniya jawina kuma balle kuma kam shi da kam din na ka dai isu wala muko mai gawo gana gawo mai wala mai sha kwali su dawo jama'a gayya kenan nabta jaw kana sha walla a gwamnati sauro tana nuna dai bisabilillah ada a shirin sai gwamnati amma rayuwar troubler jama'a dan jawura troka zin kasarar ta mare ina misali ku goni miya kam isu nabta ciya fado haya mana wurunje yalla hurda tana kumbu kala anja sai wurin sai kada wutar ka anja sai kalama kama da wurta lamar da yau kana kaziya
6: ga ka bulaka rayuwa jangala tunda tuba ce ri sana jiya gala kalkal a wace da jiwa mar gala wallahi ala sai ro bana tunda wadi hasu har batiru asu na dia isna dia shor ba ala shiro lai kai insha Allah bi zinillah a miskila aiwa ba aiwa ba insha Allah ala kidiya ai ma kiron ba
7: a tuni katar wazirin hukuru ka kila ya ba da chasaru gudumaryan sa falsa andro lalle ya ba da a wasar bude kan jan kalan ja tulja gana la cho na idro gulja na amma yan bar kursun ga kuruka kelan wuturo dikti landa sau a wuturo dikti da gulumiya kam doni gonum akalan a angoshi na chidai miron jikin awla me kuduma sandilan kurukam ga de karalan kindi mamadin do yem da sana ka umma wuri ko ni gumnati sandura o chimbe nyana da api makun joro yana joro yana trumda
1: ngila harami kirentu ndesa adu kodo ne jami bladi failer do ne Nigeria krenu tenis maro na shaka zido ne sori ne ngawo do ne karaso lan isana bana laso ndenye au bi na shashimalon zaso cheteyen na da kallin da ne yin lardu Nigeria da man karaye na sharo ne gwayin lamar raro ne yanzu sari wado hazana su ada notun za adeya tenaso zande zina wakin de Ahmadu Haruna ade kila sandi jami gultuna ma ado fasalita shimalon za cheti tenaso futukur mana shalar rinde Nigeria ade katap ada gwazana suru ne fa jami de su ade nafsanan ka ade lan
8: koro bro selake ma ade shima abiye lamar do kamae sai ya kutte zamzana kra lamar do an wada kamase sai ya taida za basar zana da
9: la situation des survivants
10: suro lar di Nigeria adi kamaron zulfon bay senda zamzana ma adu sai suro zulfo bay hangal ya ma adu klan zan suro ha suron zan am la suro amza bazana suron zan am kada zo fanzan au kutu kutu kada kada suro ha kamar ma adu kutu kada suro na ma adu bana murad zana suro la mara adu sindro wa zana ma adu suro kamwalan injus kona kada suro file zana suro luwala do jila jila wa zin ma adu kamar tetruwa kada sorona zulfa ba kada sorona tru hangal zan taksen so au murada ala se ar marubana zoro murada zan ko lati za sanja bana za kula angal zan au ar maru suro kama au adin tupsa waza kol zan maru wal tana bulara ma ba halanna an zaro se akala kada la soru lamardo au bae sende lezina e bana do se murada zan suro kama wal tana maru se bana murada zan kila do lamardo au bati bati angal zan be mara lunan kabas kama sayar mar bana zoro murada zana klado lamar zakun banne sedin
11: reinsertion
8: shima hal karabka kanji moriyeso kama adasa sero bana sedin beira bao
11: oui plusieurs organisations
10: karabka kanji moriya karabka do adam ganai guzana ma sendia am ada bana zana sai am da surhakin zai sai kalaksine au

0: gilla zauro harami krintin deso afwan
1: hello
0: dajiba lenye awodo furo ike sandina maru andi hanan dia so roko ishena mintin de chilula gab sanadin ande la paraskaram de chamcha ma paraskaram de hello haya da ita goy koy wonde nan dia kan yeste gozi dan darason krunu kilometa fisku uskunu da uwa pelanzu fm paraskaram de krama so robas do tonight agasin hasan khan nan dro do tonight agasin
1: hello
2: hi
0: allo assalam alaikum
3: ngilangila
0: mashallah numara jindo
3: da amar gana mara jindo ki veri umana mamri
0: da krama amdu kwanya fanjin dan garaya dinan abishiro gulimin
3: krama awran kala ya biki awna se samazoron da to ngurungna
0: krama gagela ganu
3: ganu ganu kubaru da ngawari ya walmara gwerem guru go ndam gare choro da to kriya gulungna
0: ngila mashallah
3: ya da namu tariya aisha goni mohammed ta
0: udulu ya kakero hello hi gule dubdo klewa am zorone yo
3: ka ta hello hi ya awogero armano ida bita te ne sama zoro kinde hello hi gule
0: yo kada man kada biro ari
3: a karandiya kuma sunare ko ay lerin yo zoro zoro ne marti na san kande ne da ya dalle
0: gila da yi awala dor ne da yi zero ele ma
3: mun ne ya ko ta jeero nda to klewa gule na
0: tuma irin da kawara ya kriji dubdo klewa be so wala
3: a ba man mai tibirin mi shero nda to klewa gule na
0: tuma irin da kamaro ya kriji faraskaram kan zo racha gila te da yi ras kreda loktu gorba da loktu wala botro jamido mamure insha Allah we na jiro hello hi dikina da ji kuro insha Allah na jiro kamla kusoto ndo kura to nye isu andiro faraskaram tam tam para skaram de rei de na lando aula pala india siri no alaw assalam alaikum we miss you what in and abone
1: hello
2: hi
0: allo assalam alaikum wa alaikum salam duma najin
4: bagan darbo
0: da pato kilewa
4: ewa kilewa mayo majinda gambore
0: ngila wishe kishoro krama mi akubia sandia ko mumin lokti de chilula gab sunare
4: gambaro
0: da samale hanana gila
4: mashallah ya
0: ni
4: da
0: samale hanana mashallah tamai na kriza ina kashoro ngila deda ya jura skrela loktub gorma da loktu alam boturo ande jami gambore samale hanana sandiro hasan khan hello hi ta gasuna
2: hi
0: da jara mi kurun tinde so afwan loktu ne baboro sirjana da jiloto kalkalalan hasan kanne nan diro fajar raya guljin biske kijiji ganga ba sukti da jina lamba mana da zina mintin da chillula gabsuna allan
2: hi
0: susu ci da wande wa banaza nan diro faraskaram da ta garku kana ro kulai hasan kan nan diro faraskaram da don ya ta garku kana ro da fule inde chillula allan kawro su mondo sa gambodo injiniya inde isu bujida kirizu cizu fajar rau sai kamkawa